0: balik uyong ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
3: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan?
6: Mag-Clinical Spore Biotics.
7: Gatapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
6: Para healthy ang tiyan,
7: Mag-Clinicas for Biotics at Lawatlaw.
6: Mabalik sa inyong nasuki butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
8: Extend.
9: Extend. Supplement for men.
8: Gawa sa maca.
9: Isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
8: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
10: Baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tietry Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Tietry Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tietry Bio. Ang Tietry gamay Visio. Ang Visio gamay Tietry. Apalit sa mga butik. Tietry Bio. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid di TTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang TTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og TTX Coffee.
1: TTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampiyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badtag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit ko lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
2: Ano lang yun? DTH, Stag9PC. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.

0: Genetica D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nang mawag na akong ginagamit yun, isang sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiilong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma, ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapasala ang butika.
7: Nangita ba muog antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mighty Sina,
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty Sina,
7: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
8: Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
10: ENC Mart.
9: You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
11: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na,
7: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
8: Mighty C.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka na.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
14: Yucky!
15: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh.
16: Fresh.
15: Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
18: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, Spore, Biotic. Ang tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore, Biotic. Ang fortified ga probiotic. Klinika Spore, Biotic. Mabalik sa iyong kasuki butika.
19: Lagi bang matamlay?
18: O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
20: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
21: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
22: K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: History Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Pwede isi siya lagayos Mendoza. So, ang napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko ng tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Himsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglayan akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
8: For Biotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong ikagaw nga surayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw ang puwa na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagumlagong sa akong
1: Mighty C!
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: kasayuran sa maayong panglawa. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: O si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
14: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
15: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
14: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
15: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang inundan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
14: Sa Dennis,
15: hili kayo o carbohydrates, labi na nadyod katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism matatabang, sa Jod. Atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
14: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
15: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
14: correct,
15: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
14: Kana!
15: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
14: True.
15: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
14: To.
15: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
14: Kana mo'y kuyaw.
1: DTX 500!
16: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtungar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mali sa mga butika.
14: So, mo dyan, Dok. Mauna kung mag-DTX o mag-MITC ka, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
15: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiwan pa dyan ang pagkaon sa mga tamis, o mag-abusar sa lawas, maabot dyan ang panahon, Sir GP, nga wala na'y ma-produce ng insulin ang imong pancreas. Mulat pa ka o mabankrupt ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MITC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress. O ang free radicals, mo ay muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa Super Antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
17: DTX 500.
18: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Pumali sa mga butika.
17: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
15: Importante kayon lang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay o apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
14: Correct.
15: Ilabi na kung matag-adlaw kag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ilang pagpupo.
14: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
15: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mahinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag na almoranas.
14: Almoranas.
15: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
14: Correct. Unya ding pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
15: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
14: Correct.
17: DTX 500.
16: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ako hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kakapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayong DTX 500.
17: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
15: Adunay pito ka type sa iyong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
14: Lahi.
15: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
14: Uy.
15: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
14: Mao
15: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
14: Ah, brown.
15: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Mm. Ang itom nga po Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
14: Muna'y kuyaw.
15: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
19: DTX 500!
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
19: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-amlan. Kahyper ko sa taas kay akong asid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Puro lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
14: Mm.
15: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
14: Muna igiingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
15: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
14: Kayang-kaya,
15: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
14: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
14: Ubitaw. Ayun mo padugay pa gamit na jug klinika Dio Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
15: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
14: Oh,
15: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatagpa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
15: Naadto pa naon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
14: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Sada kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
14: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
14: pa. Of course. Pero Doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
15: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
14: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
15: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
14: No.
15: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
19: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
14: Good bacteria.
15: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? para sa maayo nimong tiyan.
14: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, gira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
15: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
14: Of course. Muna ilang mga tambahayan do.
15: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
14: Correct.
15: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: Bio.
21: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3Bio! Ang D3 ng may Visio!
3: Ang Visio
0: ng may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
0: D3Bio!
14: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
15: Correct.
14: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kong imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
15: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
14: Ah, dili.
15: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
14: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
15: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
14: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
15: Unya, naana sa imong ginom nga Plin D3?
14: Wala jud.
15: Wala jud.
14: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
15: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
14: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
15: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
14: Correct.
15: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
14: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
15: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
14: Gusto ko happy ka.
15: Naman dyan yung mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Muna'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong Plin D3?
14: Wala.
15: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
0: D3Bio!
22: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Kapalit sa mga
0: butika. D3Bio!
3: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Jenna Tagaamla. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Ulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C ka effective.
15: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
14: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
15: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
14: Ay, perfect!
15: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. wala kini side effects, Sir GP. Kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
14: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
15: Hala? Tay, pwede ka na.
14: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Mm. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
15: Mm-hmm.
14: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
15: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
14: Aha.
15: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
14: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
15: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
14: Gusto.
15: Isip usa ka Pinoy.
14: Mm.
15: Lahi ra jud kung makakapi ka.
14: Mm-hmm.
15: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Hmm. Special pa.
15: Mm.
14: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriin po nila ang Rayo Coffee.
15: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
14: Mm.
15: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nagunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
14: Mm.
15: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3,
14: mm,
15: gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
14: Mm.
15: Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang.
14: Mm.
15: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP.
14: Oo.
15: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan imuha mga selula, Sir GP.
14: Mm.
15: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
14: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
15: Mm. Tungod sa monolaurin, mm, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
14: Wala.
15: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
14: Mm.
15: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
14: Mm.
15: Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
14: Dagan kayo, uy.
15: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
14: Correct.
15: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, o jutay ang imong tambok.
14: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung muinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT,
15: mm,
14: makatabang nimo.
15: Yes. Giprovidean kanya og fats, o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
4: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo nini.
15: Grabe sa. Ang kiton sa MCT ni D. Tribayo, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya magditribayo ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
19: Ditribayo.
14: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
15: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog ditribayo. Gunga inom ra ka og plain D3, magditribayo na lang jud ko Sir JP.
14: Gusto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Pareha nimo.
19: Ditribayo.
14: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang ditribayo.
15: Naipangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
14: Mo di ay na.
19: Ditribayo.
14: Ang brain.
15: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang ditribayo? Ang keton sa ditribayo sa may Alzheimer's disease?
14: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
15: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
14: Wala.
15: Naara jud na sa ditribayo. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
19: Ditribayo.
15: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise. Pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa ditribayo.
14: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Bayo.
1: Ako si Delphin.
2: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may visio.
3: Visio.
0: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang D3 Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio.
0: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
3: Kapalit sa mga butika.
5: Nawan ang mga ugat sa kama.
0: Basin og
5: may diabetes ka.
0: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
0: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
0: Og antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
0: Og the sugar to sugar cane.
5: Mga organic compound.
0: Nga epic.
5: Matok sa sakit ng diabetes.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinaka.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw apalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gin ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlon. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandam. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C. Ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Na-diagnose nga ni Dako lang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangati sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-take na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iswela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya ni mo
2: tungkol sa imong bed rest.
1: Mag Clinicas 4 Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas 4 Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganyan driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawa. Usasa nakatabang na ako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Dietary Bio.
3: Ang Dietary ng may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may Dietary.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.
3: Dietary Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietary Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Dietary Bio. Ang Dietary ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may Dietary.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
9: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs 4Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotic sa adlaw-adlaw. Kapalit sa inyo mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapay apang naganyat ako sa nga akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa dalang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM News.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Thorazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang ato ang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
5: Samot
4: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sa GP, maghinahinay na siya deposito.
4: Muna yung delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
4: O kanang antioxidant doc, gihingan na gallic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
5: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
6: O, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Tasa day ko blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3. D3 Bio!
4: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio,
4: naadyo
5: yung gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imuang blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imuang HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
4: Murag gwardiyahan niya, no?
5: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumba.
5: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
5: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
5: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abusuhon.
1: D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay.
3: naglayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o pagdamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayog.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayog. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayog. D3 Bayog.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana makaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: bayan. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap.

0: Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari nang may na-date akong isang pangit na babae. Manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit nang shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig niya si Soray. Damaniwala ka't ako'y napaibig niya. Bakit?
1: Eh kasi ang bait-bait niya.

0: ibig mong tunay.
1: Sige na nga.
0: Kumanap ka ng pangit. Kumanap ka ng pangit.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
4: Uy.
3: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
4: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
3: Oho.
4: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
3: ay!
4: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
3: Mo
4: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
3: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
4: Yes.
3: Number 1, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
4: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
3: Correct.
4: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
3: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Nagoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
4: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paniunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
3: Ah.
1: D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imo nga blood sugar, unahon kaon sa imo nga immune cells. Example, na ako'y cake.
3: O naa.
4: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
3: Unya nang cake.
4: Unya nang cake.
3: Oh.
4: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
3: Ah, siyempre.
4: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis. Malipay yun ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
3: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
4: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
3: Matagbuntag.
4: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang keton sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
3: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
4: Ang pinakanindot, ani, nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
3: Ay!
4: Mo ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mo na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inga na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So di tribayo na Sir GP.
3: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuho.
1: Di tribayo.
6: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang di tribayo tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: Di tribayo.
7: Ang di tri nga may visio.
1: Ang visio nga may di tri.
8: Apalit sa mga butika.
1: Di tribayo.
7: Di tribayo.
1: Health news.
0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
9: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
1: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
10: This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sang amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni taga Bacolod, dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: ETX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX

0: Ang pagdada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: si Mikey C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. Tier 3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong bana ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5. K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Plus, inom na o Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for men.
0: Extend Food Superman for men. Clinicus 4 Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus 4 Biotics. Ginapatay ang fungi. Nga mao'y hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicus 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Ini ay isa ka neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: DJ Shane.
2: DJ Shane.
1: On air.
2: On air.
1: On air. On air.

0: on K5 News FM Himalalod and K5 News FM Gihulngan. Mayong hapon mga ka K5, adlaw karon nga Domingo Pizza. Sa 26 ing bulan sa Hulyo at 2026. Ngayon kahaponan sa tanan.
1: Ika ko!
0: Taman?
1: Ika ko!
0: Taman inyo ang kahaponon diha? Sa ano ba ang tanan?
1: Ika ko! Ika ko!
0: Ika ba ang tanan?
1: Ika ko! Go!
0: Good afternoon sa mga taga Himalalud noon. Happy Sunday. Sa may Gihulngan. K5 nato diha. Hapon sa mga taga Gihulngan noon. Yung pagpaminaw. Paminaw mo karon.
1: Ika ko! Nangilat na ka!
0: Sige mga ka-K-Face, anyway, lugi ko ninyo until 6 p.m. Live takaroon sa ato nga Facebook account, ang Rishan Sayon. Good afternoon sa ato nga mga live viewers. Happy viewing mga ka-K-Face. Ayon! Ganahan nga ma-request og song sa mga ganahan nga ipa-play ang ilang mga favorite song on air. Kamong maka-request mga ka-K-Face. Kamong pwede ninyo ipa-play ang inyo ha mga favorite song. Ang theme song sana on.
1: Ika ko
0: comment lang sa comment section if wala mo nakabalo sa ato ang Facebook account. Well, mag-ila-ila ta.
1: Ika ko
0: hapon sa ato ang technician sa my K5 News FM Gihulngan City. Good afternoon to DJ Rico. Good hapon to DJ Rico Mambo. Of course, here sa Himalalod. Good hapon to DJ Rex. Ano ay naka-duty ka rin? K5 anyway is now playing Salamin Salamin by Beanie. Maying hapon sa mga naglantas sa tanga Facebook Live. Hello. Hi to Jeriel Rain Bundaon. Sa my Martilo Lalibertad. Hapon. Sige mga ka-K5, alas 4 just na sa kahaponan. Of course, dili na to kalimtan. Nga kining mong oras, kanuna kining ipaluyuhon sa atong pinaka-epektibo nga mga produkto ng ato ang D3 Bio. DTX Coffee, DTX 500, My Tasty, o gingon man ang ato ang DTX Beauty Soap. Sa mga nangita di agsabon, sa mga nagproblema sa ilang mga bugas-bugas, ganahan nga mohamis ilahang nga naong ilang nga panit. Gamit ang atong DTX Beauty Soap mga ka-K5. Kaya nasa na siya ang Palaya Leaves. Luben and tested. Nasab ka na siya sa kadaghanan. Maunang kamo diha. Nagproblema mo sa inyuhang mga kabugasan sa inyuhang nga nawo. Kaya nagamit ang atong DTX Beauty Soap. Proven and tested na ka na siya. And also ang atong DTX Coffee. Ika DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kay dili lang ka basta nga nangapilang akong dili na nambal pa dyan. DTX Coffee, sakto sa atong panahon karon nga very bugnaw, yes. Lanoy na, kami kaayo isigig pangape. Maunang, if mangape man lang gani mo, DTX Coffee Mix na mo mga ka-K5. Ano kayo na, and naatay stocks here sa K5 News FM Himalalod. Hilang mo diri sa may Himalalod mga ka-K5. Request kog song ati an Unfailing Love by Lost and Found. Asa man na siya nga song? Asa man na nimo siya ipahinungod?
1: Ako
0: i-play if dili nimo isulti if para asa na siya nga song chara. Sa mga ganahan nga ma-request og song ay magkaulaw comment mga ka-K5 or message. Message lang mo if maulaw mong mag-comment.
1: Atika ko
0: message lang.

kay 5 atong oras, alas 4:12 na sa kahaponon. Ay, kung ayong hapon sa mga nanikay-sikay diha karon, sa mga naghikay o para panihapon, sa mga nanglawig sa ilahang mga kahayupanan, ilahang mga hayupan, mayong hapon mga ka-K5. And sa mga nanimba karong orasa ha, always and pagdala mo payong maulanan. Lagi na sa panahon karon nga nag-ulan-ulan. Kayo tang mataptan og subaw. Iwas subaw. Iwas hilanat ubo. Keep on payong ta. So mag-take tag D3 bayo mga ka-K5. Sige, puli na tang song request na rin. Unfeeling love. Wow. Sanbay mga ka-K5, mabalik lang ko diri lang sa K5 News FM. Yun, estasyon. K5 News FM.

0: song was Feeling Love, requested by Rain Bunda Oy from La Libertad, from Martilo La Libertad. Hello, good afternoon. Hello to Sir Jose. Ginipik dito, Mal Badillas. Request ng song idol, Ikaw ang aking mahal.
1: Amiga ko lo.
0: From Kanla Oy. Maganda na song. And again ha, if more request mong song, i-state po din nyo, nganong kanaman nga song request or nganong kanaman nga kanta ang inyong ha, ipa-play para asa siya nga kanta. Kala aso.
1: Akika ko
0: lang! Ano nga mo ipahinungoy? Anak. Good afternoon to Madam Catherine Pilar. Permit ko na minaw sa radio DJ. Dito ko hinakpan, pero wala ako kabalo DJ. Di ay to. Ako kakita sa gihulngan nga. Sige kong paminaw sa radio. O yun sa Joy.
1: Makika ko lo.
0: Ma'am Oy.
1: Makika ko lo.
0: Kani siya ma'am. Low-key ka siya. Low-key siya nga pagka DJ.
1: Makika ko lo.
0: Good. Mas okay ng low-key tag. Happy watching, madam. Kamusta ka, madam? Asa ka nanukan? Asa man jud ka, madam?
1: Aso, nangilad
0: na. Sa Libertad ka? Brown and Revival Loop. Yeah, atong pangitaon, sir. Happy watching to Sir Romeo Brody Jr. Sir, happy watching. Oh, sige. Sige, sir. I-try na itong pangita. Lantaw na to.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: Eye Care Drops.
2: Parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
1: Eye Care Drops.
2: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
1: Eye Care Drops.
2: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
1: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: T3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
7: T3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: T3 Bio. T3 Bio.
9: Ako si Richard.
10: Siging galabad akong ulo.
9: Nasa day kong blood pressure.
10: Painom ko sa akong asawa, T3 Bio.
9: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
10: Normal lang akong blood pressure.
5: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio.
8: Ang Visio
5: nga may T3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: T3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
3: Isang kapsula.
2: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong nasuki butika. Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Clinical Spore Biotics. At tunay good bacteria, yung magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong nasuki butika.
4: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Git ko da, ha?
5: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
6: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pagadan ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Ini ay isa kang neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Serum. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
4: DJ Shane.
5: DJ Shane.
4: On air.
5: On air.
4: On air.

0: tayo. Ang D3 ng may Vista. Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: at Loud. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Panalitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tawo ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojudok!
2: Dako dyan akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine, sa kadugay na akong inom og massive dose pa, wala dyan ko nag-develop og allergic reaction.
3: Bitaw sa?
2: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluwis Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
5: tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
3: Gusto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
2: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
2: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka? Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malihok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
6: Ako si Denise,
0: gabi
6: kayo
0: muman
6: ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX DTX-500 kito capsules a day.
7: Maintain lang na ako.
6: Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX-500.
8: DTX-500!
9: Pumali sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Tumar ko sa akong bana o Mighty C. Puro lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
8: Mighty C!
9: Sa mga butika.
8: Kining tulumanon. DTX-500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX-500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX-500. Ako gitrayo gito ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX-500.
8: DTX-500.
9: Pumali sa mga butika.
2: Inawat nga nakainom mo og DTX-500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
3: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
2: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine na, dili nimo makita imong anak kung imong pinangga sa kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
3: Muna!
2: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX-500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
3: Gisayangan og palit sa DTX-500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
2: Na.
3: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
2: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
3: Correct.
2: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
3: Humaw pa na pagkaibaw.
8: DTX-500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX-500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
8: DTX-500!
9: Pumali sa mga butika.
3: Makaguol dyan kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
2: Kung mag-inom ka sa DTX-500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX-500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX-500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
3: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
2: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX-500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
3: Bintahan
2: ang DTX-500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX-500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
3: Dili
2: maguba ang imong kidneys. So, ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong nga diabetes.
3: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
2: Yay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, yod, og DTX-500, og Mighty C. mientras dili pa ulahi ang tanan.
3: Correct.
8: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mapalis sa mga butika.
8: DTX 500.
7: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mapalis sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Gibot, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mapalis sa mga butika.
8: Mighty C.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron din nato, Sir JP.
3: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
3: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Naji paraon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
3: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna yung ingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
3: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm.
2: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Mm-hmm.
2: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
8: D3 Bio Health News! D3 Bio!
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Kainong ko sa akong mama o D3 Bio, after 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
9: Mapalit sa mga butika!
8: D3 Bio!
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dok Ramil Oy, naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
2: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
2: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
2: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
2: Mm.
3: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
2: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
2: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay niini, tawgon ni siya og LDL.
2: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
2: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
2: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria ug fungi kay nindot ug ligon ang imo ang cell wall.
2: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
2: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
3: Oh.
2: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
2: Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
2: Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
2: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
2: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
2: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
8: History Bio.
16: Oh, si Richard.
17: Siging galabad akong ulo.
16: Asa day ko blood pressure.
17: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
16: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
17: Normal lang akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio.
8: Yung ay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
2: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
3: Wala!
2: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio.
3: Mm.
2: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dr. Ramil.
2: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
3: Mm-hmm.
2: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats,
2: no?
3: Oo, nuts, butong, avocado.
2: Siyempre, D3 bio gyud, nindot Sir GP.
3: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
2: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
2: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
2: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
3: Gusto.
2: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
2: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
18: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
8: nga may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
8: Mighty C.
9: Kapalit sa mga butika.
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
20: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
20: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
20: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
21: D3 by Health News. D3 Bio.
22: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
3: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
20: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
20: Maujud na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
20: Grabe sa.
3: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
20: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala.
20: May monolaurin ba ang imong plain D3?
3: Wala.
20: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
21: D3 Bio.
24: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
20: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
3: Wala.
20: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione, aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
20: Ang ketones Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
20: Kinahangla na adyo kay Ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa Ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano?
20: Mm.
3: It's the food for the brain, Doc.
20: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts.
3: Mm.
20: Pero karon kay nana may Ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Question. Ang imong Ditri, nabay ketones?
3: Wala.
20: Ditribayo lang, Jud, ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o Ditri sa imuang lawas compared sa ordinary nga pin Ditri, time to upgrade again, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
3: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
20: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa K5 News FM. Alas 4:30 na. Oras sa ito na kanino sa D3 Bayo, DTX 500. Mighty C, Alkali Base, Vitamin C. Ipalingko na itong immune system.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Ayan po, ara.

0: Los omnibisayas ang Mindanao, lalawigan sa Negros Oriental, mga kikifay, magandang umaga, Pilipinos!
1: Ayay po, ara!
0: Morning, morning, morning, morning! Gising na, pang mata na mo, kay hayag na, of course. Di ito mag-kwan pag-ingala, no? Magpasalamat dito sa tulabaw ng mga kagahom. Salay na sa kadlaw, lay na sa pagsike-sike, pag-alaga, this Monday, July 27, ah. Morning! Good morning sa ngalan sa mga CEO, President Doc Ramil Oy. Ato area manager Santa Catalina, Mayor Peblegan. Station manager Sir Bernie Cabuzon. Helen Key 5, James Baduquillo. Kinigapon niyo ilagan, Key 5, Cyril DTX 500. Panubanta mga ka-Key 5, hatod na alas 6 sa Karbundang. Ang programa... Nga maglingaw kaninyo dinig sa iyo sa Kabuldagon while namina mo na pumunta pa niyang ininitubig o niya naamo na usak ka sa Shay sa atong DTX Coffee Mix. Wow! Nindot kayo na mga kagipay o niya kung kuha ninyo na po tayo usulog ba improve ba yun inyong mga ginahan pa at ay DTX Premium Coffee. Sus na biyaw eh. Mabian pa ang imong uyab baga kakipay. Ano ba? Ay, oh. Ang imong uyab, tagain na siya DTX Kapamex. Oh. Kaya, para maghins ko tag-protection, Mighty C. Oh. Protection na sa ating immune system baga kakipay. Good morning! Good morning! Pagkawali sa gobyerno, private sector, o sa mga nabuntagan, sama sa mga higala na tusunong sa bangkong, nabuntagan mga kakifay, gumikan kay Leon Kilat Day or Week, agi sa ulog sa ulong sa bangkong. So, buntagay ang kasadya mga kakifay. Morning, ito mga kuha na ito mga kakipay sa Tanay City. Nga! Sa una mga kakipay, dito mga sanay mga higala, mag-bus, mag-easy ride, mag-jeepney. Karun kay nanamay mga sakinan mga kakipay.
1: Ayay!
0: Muna, nga ni atong fiesta mga higala, pagka naghanas sakinan. Oy, na-miss tapon sila diya. Okay, so kena mga kikipay. Karo panahon na sa pagin. Karo ng hapon, State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Tangin na din yung mga kikipay, ha? Merna Canales, may buntag, may aga sir, what's from Sitio, Iligiling, Barangay, Kabadyagan, Himamaylan City. Mayan Salvador, hi Kikipay, say happy Monday, morning, amping, God bless always. Flora me, Mudingaw, Anadon, Antanoy, good morning. Oh, share na lang ito mga ito live mga kakipay. 4:35 na. Sa isa itong mga products na rin mga kakipay, kining atong D3Bio, labi na katong kuhan, magkuhan rin matutunan nila niya. Ala, sige. Ikuhan na mga ikala, itik na ila. Kita ba kung mga Pinoy, kanang, kuan ba? O na lang mo take mga galag, doon na lang tayo papatay sa lawas, yun na. Kina lang ito nga, doon ay protection ng itong panglawas, di ba? O, nindot na. So, try ng mga products na ito, dito sa Key 5 News FM. Kay, sige na mong kadungog, ano yan itong mga products, doon niya, wak po mo katilaw, di yun mo maka, feel. Kano ba na mga kaki 5 kay ko ano ba modern na kuno ang kayan pa ba ning kada bang gitawag sa una mga kaki 5 o pamalay at kisa may naka-experience yan mga kaki 5 o pamalay ah Karon panahon na mga kaki 5, doon na po may batawag na itong pabalay niya.
1: Ayay, O-R-A.
0: Oh, sa una mga kaki 5, bisag pinakalayong bungto niya sa inyong napit mga kaki 5, at toon ka na kay mamalay. Pero karon panahon na mga kaki 5, edot mo. Oh, may nga sila nga, ay, musunod yung miskaraan nga mga tao, oy. Pareyong K5 say.
1: Ayay, O.
0: Ay, doon tayo karaan, oy. Dapat ito sa kuhan, o sabi na ito, millennial AIDS.
1: Ayay, O-R-A.
0: Si Ma'am Floramin, naglanto na isa karoon, de sityo na guod, barangay, Nagbalay, Santa Catalina, mga ikala. Oy, good morning, Mayor Peb Ligan. May Marlene, Sigasay, Kakabal, good morning, sir. Always watching from Taytay, San Jose, Manhuyot. Uy, good morning to Manhuyot. Mayor Rafi Andaya. Yeah, mo pagay na sa iyang state of the municipality address. So, pagkadalik kita sa Manhuyot, ha?
1: Ayay, O-R-A.
0: Morning, morning, morning na. Si Kagawa Jeff Solitana. Good morning, Kagawa Jeff. Pagkuhan mo niya, paramdam na mo niya at mag-greet nato niya kayo no, sa malimta nato na mahingala. Ang ayan pa bang kaning sundo niyong gitawag o pamalay?
1: Ayay, O-R-A.
0: Malay, mahingala, magdalag biskuit, magdalag litson. O niya, pagkahuman dahil mahingala, makasal na, o kaning namalay na, ginikanan versus ginikanan, mahingala mo na. Magsabotan ninyo.
1: Ayay, O-R-A.
0: Pero sa mga kaslo ni nga itong mga anak. Ay niya ba sa Disyembre o Enero? Pero kung uban pagigala, doon na uban nga madayon. Doon na po yung uban nga dili madayon. Mausap man, change of mind man. May nga sila nga, uy, dili madayon ay. Kaya dito na yung mga kakipay, babalaan na nga, doon ay mga pipila kaapan. Kini ka itong mga couples to be. Oh. Doon ay kuhan mga gala, no? Doon ay gigaingon kanang wa ko na uyab. Oh, kasi walay uyab dia mga kakifay. Kaisa ko na kasi walay uyab dia. Oh, matod pang kung wa ka uyab, ayaw ka balaka, dili ra ka gi-ignore, gi-skip pud ka sa imong destiny. Ha? Ah? Ha? Ah? Gi-skip ang destiny mga kala. Bakit sa ko na wala uyab niya? Ang minyo gani ko no, doon ay uyab. Ulitaw pa ka. Listen na ba na mga kala, first time niyo mong uyab, kay listen kay isulti mga kakipay. Oh, kasi naka-experience ana, ha? Good morning, sir, sa isang naminaw sa K5 News FM. Alas 4:40 na, dito maglangan mga K5. Shirley Mi Bamorga, good morning, sir, say. Happy Monday, tanang mga K5. Dito na ito maglangan mga kalagay, naka-standby na sa itong linya karon. Ang La Cuatero sa Amerikano publiko ni katong siyudad sa Dumaguete, mga ikala. Live report, gikan sa Amerikano.
2: K5 Balantay Mercado. K5 News FM. Live report.
0: Don Debs, good morning!
3: Good morning! Yes, good morning, K5. Hi! Good morning, good morning, good morning. Happy, happy, happy Monday sa kanan, ha? Mga K5, hadlaw ko rin ng Lunes Day na magpasalamat po sa kay gayunan o sa panahon karon nga wala ray ulan nindot rato ang sitwasyon sa tong kadalanan sa pero na kagapon medyo nibunog ino na pero karon okay na makita ba nata karon resulut sa to ang Dumaguete City public marketing atong gi-update ang atong mga presyo ilabi na sa to ang mga karne kaya atong karneng baboy tungod kaya ang atong karneng baboy karon adunay dili mag-maintain ang presyo sige nga adjust musaka mumubo. Musaka mo mo. So pagkaroon ha, ang atong update karon sa to ang mga karning baboy. Ha? Karning baboy sa Tamaguna, ang tiil, tag-200 ang matang kilo. Ha? ul ang aping 200 ang kilo. Ang bukob, kung latanan, tag 160 na lang. Agikan sa 200, ni 180 karon 160 na lang. Ang atong street cut, street cut naman dito nga, tag 280, tapos pwede na po siya 260. So, kana, ang atong pag-adjust sa atong karne karon murag sakit-sakit yun eh, ang palit isab sa gawas. Kaya atong palit sa gawas na kakakibay siya, atong palit sa gawas, 120 na lang ang kilo.
0: Baratuhag.
3: Para nakita kayo. Oh, sa mga namuhi ay, sa mga nato, namuhi, butag baboy, sakit kayo. Pero, watay mahimo, watay mahimo. Okay. Ang ato na po niya, dili man po niya, sige ng presyuwa. Sa panahon lang karon na sitwasyon, na medyo, wangyod, ganaba, adunay mga kakulian nga di mapungan ang ESF. Pero, wala na.
0: Ano, kontrol na lang ESF eh. O wala na ESF, wala na.
3: Mula yung basa lang ha, na musaka na po ugbali kay matod pa sa tuusap ng mga kaila silang niningtaan silang, silang Carlo, ang, wangyod, ang presyo karon nga pala si Tumayri. Tapos, mingaw ang palit resulod sa public market. Aka naman ka na mingaw.
0: Sa to pa, sa to, sa to pa nga, mubarato o dana diya, kamingaw man?
3: Hindi man po, kaya bayad na mo sila mo nang ilang presyo, magpautong rato sa inana. Munang, nalipay yung sila kay barato ang palit sa gawas, pero, pali man po mingawa po ang palit sa karne.
0: Mm-hmm.
3: Kaya taga man po na nag-display sa gawas.
0: So, kato mga kaigsunan na ito, wagi yung kuhan, Slaughterhouse para sure good.
3: Sure, good. Okay. Labi na karon nga, balantayan kayo na ito ang sitwasyon na agi kong Slaughterhouse. Ang ato nga, bata oh. Kakibad siya eh.
0: Sari, Mora. Don, sari ba, kumusta man sitwasyon niya yes. Sa merkado mo? Basap lang sa luglig eh.
3: Oh, Juan, basta sa luglig kay mabutag sa iyo kay gikan man ng ibanlasan, tapos tapoy mag-deliver o mga kanabang tubig sa dagat, atong karmatiyon sa ingalan atong kargahan.
0: Kariton.
3: Munang magtikotik. Oh, pero, dili, wakit ko na yung mauga ko na eh. Sige, agi-agi, maguning natay mga dagang kusunan. Labi na, karong mga alasize o alasite, dagang kayo mga customer nga mga re, munang mabasa. Yun. Ang update na to, kagibis ay isang karning baka, mara yapon. 400 ang onod, tapos ang latanan, ang 250. Ah, 250. Unya, natay mga isda, sabah, alitas mga isda, magigita ba? Atong tuna o tarugo karon na natay mga presyo nga tag 600 ang kilo. Atong bangos ha, atong bangos sa mare gapon eh. Ang madag ko 220 ang medyo gagmay-gagmay tag 200 ang kilo. Sama kene. Pilang kilo ani nai?
4: 180.
3: Oh, 180 gagmay-gagmay 180. Ah, 180 pero kuan na. Kumbati na kayo. Kumbati na. Naputay muna siya gingon og mosa ni mayama. Oh. Ha?
4: Tampa.
3: Ah, pagpila kilo. 200 ha. Lindot kayo guwapa kayo hapsay kayo ng tao na pag 200 ang kilo. Oh. Oh, bisa ka imo nang tulahon, imo ngunan. Tanan kumbati na kay na wagi pa ba. Ang atong
0: ang kuan dia. Adon. Ang lapu-lapu ga paborito ni Ma'am Joy.
3: Lapu-lapu 600.
0: 600.
3: Ang 600 ah, 600. Nandito sila ang Boost Jubans, Boost Juban. Masabtay ang mga manul wala na kanang kini. Kamarong.
4: Sila kino kamarong ma.
3: 160. Kone regular lang dili kayo po dagko, dili po kayo gagmay. Tag 160, bagong abot niya siya, 160. Atong tulingan, adunay 180. Ginipindi usap ginisigidak o na mga kakipad. Kaya ang mga dago-dago, managing on nga, medyo matingala ka, no? Kanang mga panit ng dago, kaya siya, kung madago kayo, barato, 140. Pero magagmay, mahal. Tumaguro sa dago, gagmabayan. Pigma dago, magagmay, managi, ubos-ubos ang presyo. Ha? So, karon na, makita ko sa itong live video niya, ang ubang lamisa, sige ko siya, wala kay ga-display. Wala kay ga-display, tungod kay wala paguro nagdaog ito sa gawas. Wala pag-daog, nakapay 4 minuto, sige pa. Wala pag-daog sa gawas, ha. Wala pag-daog. atong lantawan, atong tuyo ko ni unsa gyud mga isda diri mismo sa tuang public market pero na tamarong na 200 na sabtay 140 gamay tag 140 tapos katong tulakhang wala tay tulakhang karon wala ningaw atong area sa amoning area sa may mamarigag tulakhang wala sila karon. Boss Tata Laro, dahil kayo kayo sa'yo, naminaw.
0: Ay, Boss Tata Laro. Good morning, Boss Tata Laro.
3: O si Ma'am Joy Fry, kakibag sa'yo. Of course. On the way siya, eh, mamalit siya o panakot sa Ma'am Joy di paling. Ha? Mga Joy na sila. Ma'am Joy Fry is coming. Advance, happy birthday, Ma'am Joy Fry. May laing resolis. Muabot ka, Ma'am Joy Fry, ng birthday.
0: Hapit na.
3: Hapit na, Lunes. Dalawang tulog na lang. Ah, isang tulog na lang. Kung maay, dalawa na eh. Ah, duha katulog na lang. Kunya, atong pasalamatan usap kagapon na si Ma'am Judy Paling sa timingan ta, nakita rin ko niya, nalibrihan ko kagapon.
0: Wow. Nalibrihan ko. Labat na, Ma'am Joy. Bisang ikaw rin.
3: Salamat kayo.
0: Salamat kayo.
3: Tingnan tayo, Ma'am Joy. Hope nga. Amor ang pangayon nga, daghang bakag mga gasya usap nga makabot. Labi na si mong mga negosyo. Nakapunta nga dagang patang mga grasya. Okay, so ang store number 19 na sabi ko kibang sa'yo, naminaw si Bus Julie Sides, store number 4, Martinez Meritara, Ma'am Vilma, Ma'am Christine, o si Ma'am Jessica, o ga Bindin sa baso yan, Upper Look Right. Si Mama Luz Binda to si Sir CD. Nakita nito kaging na ha. Salamat kay Sir CD o si Ma'am Bindin. O ga Bus Edi Tagalog. Bus Edi.
0: Good morning, Bus Edi.
3: O si Ma'am Norberta. O ang kwan usap, ang atos palay. Ang buskike. O katong bago. Si silang, itong nasa di sabili. O bus, nalimot ang makikita. Pero,
0: ay, kalimdi.
3: Amores, itere. Amores, itere. Kasa pa man, malimot pa. Kasa pa. Amores, itere.
0: Okay na, sige.
3: Okay, so salima, salamat yun sa mga kibigan sa'yo. Good morning. O gilabi na naminaw karong. Maka na itong update karong adlaw karong nga Lunes. Update sa itong presyo. Dili mismo sulod sa itong public market. Alang sa balitang kibigan sa umaga. Kinyong kakibigan gundit sa naka-extend food supplement paling para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko galingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 Balantay Mercado. K5 News FM. Live report.
0: All right, thank you to Debs for 48 na mga K5. To say shout out na rin mga ka Lynn Manukilio. Good morning, Ma'am Lynn. Si Ma'am Nance Manukilio. Good morning po. Parinte rin gina sila si Ma'am Linux, si Ma'am Nenz, oh. Kapareho pa silang Bandukilio. Boss A.D. Tagalog, good morning, sir. Sayo sa tanang KSS member, especially kang Joy. Og ka Ma'am Nenz sa Bandukilio. Gika ni Boss A.D. Tagalog na nagluto na karon. O di, good morning once again, Ma'am Joy. Good morning, Dodeps. Happy Monday. Og ni Babski. Elba Ligara, good morning. Oh, please like and share. Oh. Oy, apil na sa itong isigutan mga kakipayab, no? Nga, naapa ba na karong panahon na ka ng pamalay? Oh? Rodrigo Ibas Villaflores, naapa ba na karong panahon na pamalay? Pagin mga bitan is Rodrigo Ibas Visa Tanhaida. May napon, sa na to eh, di na kumista mga ikala. Ale tropika oi. Basa pagkulan. Good morning, Brad Sangrilo. Paring Dundip. Shout out ni Jean Cabaldo nga naka-DTX sa Kobamix. And also, good morning to Mommy Joy Fry Amping para dili malumping. Salamat. Uy.
1: Ayay po, Ara.
0: Butali. Share sa ito live kay KK5. Ay, si Mabil. Abusa Roa. Good morning. Diya sa Manhuyod. Kasi magkabisita tag Manhuyod mga igala sa gibitan tang Mayor Rafi niya.
1: Ayay po, ara.
0: Karong July 30 mga kakipayin. Kay inugurahan ang ilang government center. Oh, di ba dala. Maglayo atong kadabong Manhuyod mga kakipayin. Tablo taglakaw eh.
5: Ayay po.
0: Exercise, exercise. Good morning, Sir Sai. Sa Taringa, Magamanamina. Matul pa ni Marnery, Kuy Basili, na usong brand ng kapamalay. Diritso nagtaban.
5: Ayay.
0: Wah, dahil pa na pamalay ko na ng panahon na may kalang kaya ang kuman ka rin mag-chat-chat na rin, mag-text-text na rin mga kakipaib.
5: Ayay.
0: Text-text na rin. Oh, kita tarong dito ha. Sa may suot ni mo.
5: Ayay po, ara.
0: Oh, makita dito sa parke ha. Ato dito sa monumento ni Quezon. Ah, diba? Uso na ron. Ah, January fiesta day sa Pulo Tanhay, mga igala, no? Kupihaw, iga. Talay sa kinan, gikas Pulo, mga igala, Pulo Tanhay. Sa una, magbas ang umang mga mamista, pero karon nagsakinan na mahigala.
5: Ayay po, ara!
0: Pero mag-motor ka, maligo ka, ulan man tanhay.
5: Ayay po, ara!
0: Higi-ulan man. Wanay uso ng pamalay, Sir Sai! Kay diritso na sa... asa mo dito ba? Good morning, Sir Sai. Sa nga mga namina, July 31, Nike Opman sa Manuyod, Dayon Fandan, but, oh, di ba dali. Apil ka, di apil bukas sa parade sa Sanhay, Brad Ray. Sa una, di apil mga kaog parade sa Fiesta Grand, kung ano to. Shoot is pulo, day. Morning, taga-shoot is pulo. Ting, ma, may buntag ting. Gusto, may fiesta ting. Okay na? Morning, Sir Sai! Sa tanang mga naminaw! Gimingaw ko ni mo, pero mas gimingaw ko sa sweldo!
5: Ayay po!
0: Ayay! Good morning, Sir Sai! Sa tanang mga naminaw sa K5 Bad News FM.

0: please come sa balay karong July 29, 6 PM, Ray. Oy! Wow! Ready! Oh, July 29 ha, bantay may nagdikawanto dito. Masarad, ano ko ng gate?
1: Ayay, O-R-A!
0: Yan na ka, list na ha, ikapila ba ni Ma'am Joy? Kapila din si Brad Ring, guest ni mo.
1: Ayay, O-R-A!
0: Ginalang ka, buhatag kang intermission, Brad Ring, ha? Okay, birthday ko na.

0: Gauling at the Brad, Amo Association. Okay. Pero karong Miyerkules, Brad, bansta na kay intermission number, ha? Oh, good morning! Matod pang gimingaw na si Ma'am Joy ni mo. Kinalagod ka mo at doon, ha? Matod pa ni Boss Edie Tagalog, dili na usaw pamalaya sa Cyril kay nabuak naman ang balay ni sa putsukan. Oh. Abrera, Tihapo, Bibinsya. Good morning, sir. Sai. Greet ko morning sa akong lalapig si Terrio Sibuga diyan sa may Bagulutan sa Bugitan nga na Mulwis Gute nga na Minaw. Sa K5, greet po ko sa morning sa akong anak. Silang Jubilin, G. Ford, Gisrael G. Justin Jr., Rihanna Cristel, Watson from Diversion, Boom Pandan. Uy, good morning! Ay, ika 5'9". Wow. 5'9", Ma'am Joy. Good morning. Iba, happy birthday, Ma'am Joy. Okay, Mami Joy. Mukanta ko. Ma'am Rita Balbon. Good morning. Good morning, mga palangga. Pag kay K5, nakatutok, naka-tune in diri. Sir Sai, good morning. Wala ay uso po malay ron kay diritso na sa balay sa Lucky. Pwede ba K5? Sanbay? Mabreak rin ito. Sanbay sa mga balita. Karoon na taon na minun na itong balita man sa itong kasali ang mga K5. Sanbay? Ang oras sa 4:56 na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Kay hinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, busa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 TTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangati mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o farm.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo pala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang chat, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang chat, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
3: DTX. Coffee Mix.
6: Ako.

0: Si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Headlines. May kalamay puntay na ito mag-anag-unaga mga uluan sa Balitang K5 sa umaga.
7: Headlines.
6: So ito ay nasa kapagasakom sa Women's Association sa Barangay Bungtod na kanawat o mga ayun na.
7: Headlines.
6: Sa pinita sa showbiz, Sarah Hironimo, nagsaunog siya ngayon na tawaan o ban ang iyang ginikanan.
7: Headlines.
6: City Hall News sa 2,000 kapag-repesaryo sa update program yata ka na gumagete na kanawat na sa ayuda. Sa police report, PNP Valencia nagpahigayin o pilit ba seeker sa safe dial 911 sa mga sakinan. Sa itong Capitol News, Gabana Provincial, Brian Abakiga, Dailugo sa mga mag-uuma sa lungsod sa Mabinay. Nag-una balita na ito sa regional presidente sa Osaka Transport Group sa Bacolod City, naglaom. Kabalakip sa zona ni PBBM, karong adlaw ang mga isyo ng itubang sa sektor sa transportasyon. Nag-una balita na ito sa kalawang DFA, gi-kontra ang pagsaka sa US sa taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinos. DepEd bisigan ang pagkamatay sa grade 3 learners sa Davao City. Sa balita sa international, trabaho sa ICC dili maepektuhan sa pagdangdang kang Karim Khan. Sa mga balita na ito sa sports, alas Pilipinas sa putang sa ikalimang puesto sa 26 CB Cup Volleyball Tournament. Balta Bigala, ito mga nagunuang mga uluan sa Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang Lokal.
7: Balitang Lokal.
6: Okay, karon sa kumplito kanitali na sa itong mga nagunuang mga Balitang Lokal.
2: Balitang Lokal.
7: Balitang Lokal.
6: Kini nga mo sa rin ka Balitang Lokal na ito na kanilyo sa D35 DTX 500. Ang LGU Bakong na pinayon sa pagpatuman sa mga programa sa nagtubag sa pagkailan sa mga residente o kayuhan na rin sa reklamang sektor sa komunidad. Ang sektor sa kababayanan na pabiling mapasalamaton sa parang suporta na Mayor Lina Albiola, Bangkang Vice Mayor Jocelyn Albiola, member sa ganyang bayan, kinsa na ganyang pondo alang sa mga programa na makaatag kayuhan sa organisasyon sa kababayanan na labi ng inisyatibo sa pagkinabian na pagkatabang sa pagdugang silang inadadlaw ng kita. Ito na kalabay ng adlaw, doon ay 52 kamang beneficiaryo gikan sa Women's Association sa Barangay Bungtod North Group 2 ay nakinawad na kinigig 10,000 pesos matag-usa about sa programa sa Sustainable Livelihood Program sa Municipalidad alang sa pagpatambok sa baka nga may kabat ng kinabukang ipangapod gato sa 520,000 pesos. Alas 5 na sa itong kabalita sa showbiz, Sarah Hironimo. Nagsaulog siya kanilang natawan sa uban ang iyang ginikanan. Dito detalye sa report ban sa itong Chica Dora, Clarice Rolian, IKIFAIBO.
2: K5 News FM Live Report.
8: Gihimo sa Top Star Royalty nga si Sarah Hironimo nga mas makahulugano ng iyang ika-38 nga adlaw na tawhana, pinaagi sa pagkita pag-usab sa iyang mga ginikanan. Pag-ambit sa entablado ng mikropono, uban sa iyong amahan nga si Delvin Jeronimo, na nagtimaan sa laing makapadasig na hitabo sa panag-uli sa ilang pamilya. Niya itong Julio Benchinko, nakurat ang popstar royalty sa mga fans. Humanila, gibuti ang unsa ka espesyal nga duet uban sa iyang amahan. Gipaambit ni Sarah ang usa ka behind the scenes reel, gikan sa iyong recording session sa social media. Gihulagway niya ang kolaborasyon isip usa sa labing makahuluganon nga regalo sa adlang natawhan nga iyang mahatag sa iyang kaugalingon. Nakuha sa video ang emosyonal nga mga gutlo tali sa amahan ug anak nga babayi samtang sila nagtrabaho nga magkauban sa recording studio. Kato ang balita ang showbiz nga hatod ginato sa Mighty City Alkaline Face Vitamin C. Ako si KK5 Clarice Rulian. Para sa kampinyo balita, servisyo, publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
6: Thank you, Miss Clarice.
2: Balitang Lokal.
7: Balitang Lokal.
6: Ito ka mga balita ng lokal sa itong City Hall Report. Susmil ka may beneficiaryo sa APME program sa Dumaguete na Dawata. Yan, kumpleto detalye sa report.
2: K5 News FM Live Report.
6: Nagrawat na ang pipila nini ka mga beneficiaryo sa Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Assistance. Kung apply pa program, kagil ba abos sa Department of Social Welfare Development na Negros Island Region nini sa itong siyudad sa Dumaguete. Ang maong kalukan ay lungtad ay kinig upat na kaadlaw. Din ang 2,000 kapin ka mga beneficiaryo na kanawad ay kinig 2,000 pesos patagusa. Patol pa sa DSWD nga ang beneficiaryo, ipili kinig pinagi sa Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority abo sa Applate Program. Din ang kwalifikado ng panibalay, makinawad na sabi kinig o pinulan ng financial nga tabang gikan sa Hunyo o Hulyo nga doon sa Disyembre karong tuiga. Salamatan sa hari ini ang mga nagrawat sa yuda gikan din sa atong syudad sa Dumaguete. Ang malita ito pati ito na kinig sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C. K5 sa real DTX 500. Pasang nga mga balita, servisyo publiko, kalihaw sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Police Report.
6: Oras alas 5:09 na sa itong police report. Ang mga personal sa Valencia Police Station, magbangulo ni Police Captain Mark Maynard Milan, na paikirikalukan sa pagpabilito seeker sa CPNIR 911. O nga pagkatang may informasyon na ganto sa tagya sa masagadan driver sa lungsod sa Valencia. Tapos sa mga kalukan na pagpataas sa kapalo sa publiko bahay sa CPNIR 911, nga sistema sa pagtubag sa emergency pinagi sa pag-awag kanila, kadalik i-report ang krimen, emergency, uban pa mga insidente na kinalong tabagikan sa kapulisan. Gipinon usap ang participante sa Mindanao sa pag-alerto o pagtinabay iban pa otoridad. Ano pa rin nagkalinaw kausay o kalawasan sa publiko sulod sa komunidad.
2: K5 News FM Police Report. Balitang Lokal.
7: Balitang Lokal.
6: Samtang sa itong Capitol News, Gabanang Provincial, parayin pakikinailogo sa mga mag-uma sa lungsod sa Mabinay. Ito detalye sa report ban ki K5, Roy August Lucilio, i-K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
9: Usa ka malampusong dialogo nga programa sa agrikultura ipahigayon sa kagamanan provincial dito sa lungsod sa Mabina. Ang maong dialogo gipangunahan gayon ni Negros Oriental Provincial Governor Chaco Sagarbaria, kauban ang Mabinay Mayor nga si Ernie Django Uy, kauban usab si Vice Mayor Juteri Abada Uy ug mga konsehalis niini. Ang consultative dialogue ipahigayon gini sa Barangay Luyang alang sa makahuluganong konsultatibong dialogo. Din ang mga mag-uuma dayag nga nagpaambit sa ilang mga kabalaka, hagit ug mga rekomendasyon sa agrikultura lakip ng kahayupan o sa mga kahimsog sa ilang mga hayop. Matod pa ni Gobernador Chaco, ang nalampusan sa maong programa sa agrikultura magsugot gini sa pagpamati sa mga katauhan o mga mag-uuma sa yuta. Pinaagi sa pagtinabangay sa atong mga mag-uuma atong ipatubo. Dili lamang ang mas maayong ani apan. Usa-usab ang mas maligoon o mas produktibo ng Negros Oriental. Bisan mo sa maong consultative meeting, anausab ang board member Erwin Macias, ang Provincial Veterinary Office, ang Provincial Agriculture Office o gubang mga lokal na sektor. Gikan sa Kapitolyo, gikan sa K5
10: K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang Regional. Balitang Regional.
6: Samtang sa atong Balitang Regional, Presidente sa Second Transport Group sa Bacolod City, naglaong kabalakip sa zona ng PBBM karoon lawa ang isyong itubang sa sektor sa transportasyon. Plito detalye sa report ban kang K5 Debina Tindog i K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
11: Paglaong ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers sa Bacolod, Manibela, na malakip ang problema sa sektor sa transportasyon sa State of the Nation Address o suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa interview kang Bacolod, Manibela, Presidente Rudy Cathedrala, iyang gipadayagin ang parayang panawagan sa gobyerno na mangitag solusyon sa kalit na pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ug maghatagog ayuda sa sektor sa transportasyon niya patas ug makabenepisyo ang tanan. Laom sila nga mapakunhod ang excise tax ano maminusan ang presyo sa petrolyo. Apan subala sa mga tao din hidugay pakininga proseso og dili dayon masulbad. Busa sumala kanila sa 11 paspas nga tabang mao ang diskwento nga 10 peso ngadto sa 15 peso sa mga gasoline station ug angay makadawatin ang tanang driver sa mga pampublikong sakyanan. Sa laing bahin gipadayag ni Cathedral nga dili sila moapil sa rally atong sa sura sa presidente tungod kay wala sila gidirektahan sa ilang national chairman nga si Mario Mar Valbuena Jr. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC ang alkaline based na vitamin system nga D3Bio DTX 500 DTX Kefimix aga kapikananaga detox ka pa. Kini si K5 Divina Tindoga para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang National.
7: Balitang National.
6: Kinig mo sa mga balitang national ito na kanino sa DTX Copapex. May copy ka na kanitox ba. Misopag ang Department of Foreign Affairs. Defense sa desisyon sa Estados Unidos sa pagdaan sa tariba sa mga produkto gikan sa Pilipinas. Matod pa ni DFS spokesperson Adeline Ratonel na produkto sa Pilipinas sa lakip ng e-export. Gato si US delegate produkto nga pinugos nga pagtrabaho. Para na pagpaligon o paligunon sa Pilipinas ang gabalay sa balaod o mekanismo sa pagpatuman ni aron na sumpo na pinugos nga pagdabaw o tubagon. Ang mga legasyon kalabot sa produkto ni nag-i-export. Kaya naman ang kabatasan sa U.S. ang taripa sa mga produkto sa Pilipinas gikan sa 10 ngadto sa 12.5% nga nagsugod o magsugod niadto o karong Agosto 7. Samtang independent, bisigahan ang pagkabatay sa Grade 3 learners sa Davao City. Ito ni Taliban kang K5 Europa de Vero, K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
12: Nagpahigayon ng investigasyon ang Department of Education kung DepEd bahin sa kamatayon sa usa ka estudyante sa Grade 3 gikan sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City. Nahitabo kini human sa gitaho nga panag-away tali sa mga estudyante. Giigong namatay ang usa ka estudyante human kinigituhang naigo sa ulo gamit ang notebook atol sa muong panag-away. So sa ka-opisyal nga pahayag ang ipagawas nitong Sabado, Hulyo 25, gipahibalo sa ahensya ang DepEd Regional Office 11, ang Davao City Schools Division ug administrasyon sa eskwelahan na higalayon sa maturidad bahin sa insidente ug naghada og tukmang tabang ngadto sa pamilya sa namatay. Kini nga balita hod ganato sa DTX sa Coffee Mix nagahapi kana naka detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga kini sa K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Balita International. International.
6: Oras, alas 5.15 na. Oras na ito na Canadians Vitamin C. Alkali based sa Vitamin C. At nasa balita sa International, trabaho sa ICC, nila mapiktuhan sa pagtangtang kang Karim Khan. Dito detalye sa report ng K5, Shara Marie Humelio, K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
14: Gipakalma sa International Criminal Court ang mga kabalaka sa mga apektado ang komunidad o mga miyembrong nasod nga basin dili na madayon. Ang mga pagdungog sa ilang mga kaso humanggitangtan sa katungdanan si Prosecutor Karim Khan. Itangtan si Khan na sa iyang katungdanan human siya na pamatudaan sa daan sa seryoso sayop nga pamatasan o paglapas sa iyang katungdanan. Gipayag sa ICC nga giilan ini ang desisyon sa Assembly of State Parties kansa mga miyembro may butar niya itong biyernes sa runtang tangon si Khan. 82 sa 152 kami miyembrong nasod ang mibutar nga tangtangon si Khan. Ato sa sekreto nga botasyon nga gipigayon sa headquarters sa United Nations sa New York. Kini nga balitod ka nato sa MyTC ang clean base na vitamin C na baran sa Detox 100, Detox Coffee Mix na kapika na ka-detox ka pa. Balita gikan na sa News Center kasi sa K5 siya naman ay humilyo. Para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang Sports.
6: Sa itong balita sa sports, Alas Pilipinas, ibatay sa ikalawang pwesto sa 26C B Cavs sa netad sa volleyball. Kaya kumplito detalye sa report. So, palitan ito sa sports, ay karoon lawang ipili sa Alas sa Pilipinas sa Myanmar ang makuha din ang kalimang pwesto sa 26CB Cup. Sa natin sa Malibon, kung sa Pilipinas score 28, 26, 25, 17, 25, 23. Sa ikanong liga, sa nasod sa turnio, dito nakabay ka sa barusan Jakarta, Indonesia. Ikan ko sa Pilipino o ang Pilipino, strikers sa parehas nga resulta sa Candle League sa dihang gi-host ang Cambodia o Indonesia sa poll o pili ang Myanmar sa qualification round. Sana si Tagundana sa Myanmar ang kanaungan paan sa masalod si Kanset at Kanongset. Dito na di bababaw nini ang Pilipinas. Tagundan sa kanaungan sa alas sa Pilipinas mo si Lirik Mendoza kinsa score 19 strike o usang ka-block. Sana si Loy Riveros na 11 points of 10 strike. Ang balita ilman tayo na kanilyo si DTY, DTX 500 o MyTC, K5 sa Iril, DTX sa FNF. Para sa kami balita servisyo, Brico Creo sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Balitang K5 sa Umaga.
15: Balitang K5 sa Umaga.
6: Ang balita sa sports, ay naglengkop ka nato sa News Anchor Barca sa balitang K5 sa umaga. Samtang sa dili pa mga K5, sanbay sa itong kumasanta ni mga karoon na taon, na Marites Arellano, ay sir, good morning, always you'd been a month sa radio. Greet ko happy birthday today ni Dai Mimbio sa Guban, Taborasa, ika 60 years old. Thanks sir, sa God bless. Ivory Inzi Abanal, ay banal, good morning po, kikipay, may pagminaw niya sa San Carlos o Calatrava. Once again, ito mga suki niya sa Mercado Publico, mga kikipay. Daging kay salamat sa inyong pagpaminaw niya ninyong tanana, ito mga kapamilya, mga kapuso. Diya, si Boss Tata Laro, good morning, Boss Tata Laro.
2: Balita, kikipay, sa umaga. Balita, kikipay.
16: Ayay, O-R-I!
6: Alright! Tadbay ha, karoon na tayo ang mga ikala sa itong kumasada tandem with atong mga sister station, Canlaon City, Bayon City. O yung mga estudyante, pagbata na mong kay klase karoon, ayaw na mong tulog-tulog niya, ha? Ayaw na mong hagog-hagog niya mga kakifay. Kay? Oh, lami kay na. Lami kayo, Ma'am Rita Balbonas, Manhuyod. Good morning. Tugnaw daw ang Manhuyod. Uy. Ma'am Rita Balbon. Good morning ni mo, Ma'am Rita Balbon.
16: Ayay, O-R.
6: Nasi Manhuyod si Ma'am Rita. O si may mapabot, o sa'yo na sa'yo ni mong madugog, kapahigala, ang suna ni President Marcos karong hapon sa pamaygusto ni mong mahadod. Uy, si Senador Alan Peter Cayetano, mga na po siya. Mo-deliver po siya counter-suna mga kakifay. Ay, nako. Mo-deliver siya mga kalag-suna. Kasi katoon ni si kani Senate President Cayetano Baigala. Ay, pibidagan ni Senator Peter Baigala sa 2028, no? Oh, para di makita yun, no? Ano ba siya naging presidente?
16: Ayay! Puara!
6: Oh, mas may wala mga kakipipe na budagan para lindot ang kumbate. Para ikaw, makuha mo ba? Maplastada na yung mga programa.
16: Ayay! Puara!
6: Pero sa pwede niyo kalinta ni Senator Alan Peter kay Tanot? Katong 10K? Ayuda! 10K! Pero nawala na. So, eleksyon na po to. Karong adlawa mga kagipay, matubang dosab ang karong hapon ang sa katawan nato ang atong presidente sa ikalibang State of the Nation address mga kagipay. Kaliban na niya ang State of the Nation. Gilawan, kay presentara sa atong presidente ang estado sa ekonomiya, kalabuan sa presidentura, o mga programa sa social services sa nasod,

0: Mama, good morning, Sir Sai. Naray classic ron, naaray classy. Wata ka dapat abisore, Santa Catalina, bayawan, may gala, kumusta bang bayawan ng Santa Catalina karon? Aqua Smith, happy morning, Sir Sai. What's here? What's here from Tabacon, Ayungon? Tabacon 1, Ayungon, Negros Oriental. Salamat, taga Ayungon, Negros Oriental. Morning ninyo dia, mga kakifine. Salamat sa mga nag-share, nag-like sa itong program. Good morning, good morning, good morning, good morning. So na, once again, so na, ito na i-check, alas 3, alas 4, ito na i-check ha. Good morning, Sir Cyril. Sa itong mga namina, unsa may imong gustong mababot sa State of the Nation address sa itong presidente. Sabi mapabot mo rin mga kikifan. Kaya, oso pa ba ang mamalay ron? Kaya. San ba mga kikifan sa Tungo Basantan with our sister station, Calaon City and Bayawan City. Mabalik pa ang balitang K5 sa umaga. Malabang nining pipila na ito ka-importante kayo. Ano?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
7: Visio.
8: Gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayong akong blood sugar.
10: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio.
7: Gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
13: DTX 500.
9: Mabalit sa mga butika.
12: Nawan ang nabaka-ugga na sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidants.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug desugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
15: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnamalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
20: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw.
21: Mapalit sa inyong mga suki butika.
22: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Vicky. Tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
22: Extend Food Superman for Men.
13: D3 Bio.
24: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pala.
0: ang namatikda na ginako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
2: Ang Visio
1: nga may D3!
2: Kapalit sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gig DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix!
24: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
24: DTX Coffee Mix!
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misalay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C.
2: Mabalik sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
28: News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
29: Balitang K5 sa umaga.
30: Ayay ko alam.
31: Alright, balik tayo sa K5, alas 5:28 na oras na doon ang kanilyo sa DTX Coffee Mix! Tagay na, Brad Ray! Oy, tagay na niya sa imong DTX Coffee Mix! Morning, natutunan. Good morning sa itong mga friends, sir. Naka-online na karon. Daging salamat. Thank you. Maraming salamat. Morning, sir. Size ng naminaw sa K5 News FM. Mga kuha na ito niya, mga estudyante. Hala pang mata na mo. Otter Miraflor, good morning. Good morning, DTX Comics. Labi kayo. Shout out ni Flore Joseph Marites. Ruby Christian Aileen, tanang namin ang solid listeners K5 News FM. Ayungan! Og sa K5 News FM! Numero uno na! Di ba dahali o? Ang sa ibababot na ito, karong adlaw ang magigala sa itong State of the Nation Address sa itong Presidente. Comment naman, comment. Reaction. Good morning. Gary Nolpe, good morning. What's it from Sambuanguita? Good morning, taga Sambuanguita.
30: Ayay, uara.
31: Si atong higala niya, si Sir John Daguhoy. Good morning, Sir John Daguhoy. Sir John Daguhoy da. Ato mga KSS Sambuanguita, good morning! Alas 5:30 na, oras na ito na kanino sa Extend Pulse Supplement. Para lahutay kanunay si Nanig Tatay sa panahon sa kagabion mga kagibay. Dito maglangan, yan ang katong mga ka-thandem, riding and thandem mga kagibay. Ato i-check ang Kalaon City nga nagkagwapo. Kaki 5 Elmer Sagang, good morning! Morning, Mer! Ang Kanlaon City Murag... Ang Kanlaon na ba yun? City Murag video ko, an? Oh, kagis-gis good. Ato i-check. Kaki 5 Elmer, may buntag niya! Oh, mayo... Ayo.
32: Kapusin siya mga ka-K5 ba? Kaya medyo doon na may technical error dere mga ka-K5. Kaya ito ay, okay, ilahag ya, tigog rin nga maabot no? Mga suki na tuntig ko lang mati. Ito pag gina...
31: Ah.
30: Ayay! O-R-A!
31: Third check, kaya na taon may gala si K5 Elmer Sagang and of course, Bayon City. Musa ba taga Bayon City? Madeline Samorin Hamaldon, good morning sir. Say what's it from Santa Catalina? Good morning, Santa Catalina, Negros Oriental. So, i-check na ito ang Bayon City, mga ikala. Kaya sa Lydia, K5, Elmer, Can Laon City.
32: I-hide siya niya.
31: Pero di makita kagwapo yan.
30: Ayay, O-R-A.
31: Can Laon City. Can Laon City.
30: Ayay, O-R-A.
31: Shubiri Cabero, good morning sir, watching from Tigib. Ayungon, shout out sa tanag naglanta sa live. Thank you. Can Laon City. Good morning.
32: K5 Sai, ito pagdiwag may buntag day karon sa tuaga baga kit pasensya kay K5 Sai hay kay kon mi diri kay kon mi gi abat mi diri kadali ba no karon gamay ra pud noon.
31: Unsa? Ni buto na pabulkan ya.
32: Kon kay K5 Sai no ato kay pagtibayad di oh kaning atoa diri nga gamay ra gud nga mga problema. Pero ato pagtibay kay K5 Sai no may buntag sa tuaga nga mga suki natong tigpalamati gikan diri sa First District of Negros Oriental. Atong pagtimbaya kanito tanan o good morning mga ka-K5. Back to you, K5 Sai.
31: Labad na K5 Elmer. Mura kita ramang duwa siguro ron.
32: Okay.
31: Tara. Nita nama Sir Sai. Naarabay klase ka ron. Paliwag update.
32: Nainangutan na po direk ni Sai.
31: Ha?
32: Nainangutan na po direk sa katagamabinay man siya. Naaba daw kung may pasok ron. Wala po ako ka-update ra ba?
31: Ay, kay Suna maroon ni President Marcos na rin klase, oy. Suna mga doon, nagkato sa inyo klase.
32: Ah,
31: na klase.
32: Okay. Ako ginahuna, kay dili man ang Suna. Kato, mga abig ko, bag, sige, giulan sila ha ba?
31: Oh, discretion ba na sa mga LGU, mga na nasa lang, naman na sila social media po nga mga. Pero, wapat na advisory na dawat, kaya ang kalagmitan na rin nga mag, atang schedule na yun, ang Santa Catalina, Bayawan, na kipa, Mer.
32: Ang pero, Chris Canlaon, kuan na, giligkas na ang kuan, klase, ang katong kuan ba, o na gumigan, isuspend tong klase kay dili maing panahon to nakagalabay ang simana, so giligkas na karon. Ang Suna ka K5 sa ino kining mostly kanong sa mga magsuga hapon man na, di ba?
31: Mag last stress alas 4 siguro.
32: Ah, klase ra mo. Oy, dira mo ka dismiss sayo, di ba?
31: Oy, wala ko ana, wala kanang Suna wala labot na estudyante ano eh.
32: Pero nabi ko ano mga interesado ka K5 sa ino sa mga kay kuan ron. Ipanulti ni Presidente Marcos.
31: Ay, kabalon na tayo kung sa'yo ipasulti niya ba?
30: Ayay!
32: Ano sa iyo mga expected tingali do kapag isgutan ka sa to ang presidente?
31: Kinala na isgutan na Kipa Elmer, kining kumbate o say kuha na ning pagtaas palaliton, kanang programa sa mag-uma, agrikultura, hindi na sige na kuha na, kanang mga pag, kanang pag dili, sige na kuha na, utingkay niya sa mga, o say mga, anomalia dia sa kuan.
32: Suna dito pag suna niya. Kuan man to, no tingkay ato ang flood control.
31: Karon I'm sure na yung flood control update. Pinabing ko na si President Marcos. Update ta sa update ba mga kababayan? Sa ating pong flood control, nakasuwa na po sa ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez. Ay, inay ako, di ba na ano? Pak-pak!
32: Pero naghabi rin ga-expect po nga, naghapang hilisgutan ka ng mga kuan, kining regarding sa ato ang mga di pasiruan ba? Kaya pagmahal ng presyo sa petrolyo, o niya usapod sa isgutan, kining unta, naglaom sila nga may isgutan, kining ato ang mga kaning nasa kuan ba sa SRA ba nang sa tubo.
31: Ah, tubo.
32: Oh, kay ato ang mga farmers o uban pa dira kay ang ubang mga sektor halos magkaron magplano na maron magrally ning uban ato nga mga sektor.
31: Mhm. Desk ka daw na magrally dia.
30: Ayay,
32: wala eh. Sukat-sukat ang ni magrally mga kuan man sa dream.
31: Wala ubos sa katubhan dia na. Nay katubas ka naon?
32: Ahoy.
31: Ana ada na ko kaumayan ba?
32: Di gud ingon nga kwan kayo kan pila ra ko kabuk ba nga dunay mga katubhan.
31: Mm-hmm.
32: Pero apektado man gud yung pipila ka mga katubhan gi website sa mga ganing gitawag nga insekto kan RSSI.
31: Mm-hmm.
32: Oh.
31: Say yeah. Say binisaya ng RSSI.
32: Walon sa nang.
31: Iba ka to nang kwan gigmay kay mananap ba nga inigtugdon sa dahon sa tubo. mga laya dayon gabi ka po
32: nag ang pinakaluoy ug anak ka kisay kanang mga bago pa lang gali nga ni Juan bago dili pa gud matapas ba kanang wala pay bulos ba or isa lang ka bulos
31: kay tamis man kayo kuno
32: oh mao nay pinakaluoy kun mao nay matugnungan pero kadto nga mga kuan na ni pwede na siya ma-harvest or pwede na siya matapas na ay okay na ganing pwede na to nilang nga kuanon dayon pero mao lagi ang kanang ka
31: adto bulungon tong leader sa RSSY.
32: Ayay po. Ang dahon ng anak kay Vibes ay kay Kuan, Dauban.
31: Dauban ang?
32: Ang tekniko ko na kay, ang karoon mo ng uban ng mga kaning nag, doon ay mga shindero ba? Doon ay mga katubhan ba? Ipatrabaho nila sa mga pipila ka mga ubra po niya. Lalhaan ang kining, lalhaag dahon kay Vibes ay. Tapos, ilan ang tapukon tapos dauban kay instead nga ipakaon tas ilang kalabaw or ana kay dahon god
31: mm-hmm.
32: Pero
31: abi na ko dauban ang kada pang tubo na dauban na tanan ba rumawala tong kuan
32: kuan na
31: oh kuan din dahon kuan na dahon nga nay kuan oh abi na dito dosulit ba oh bebe karon mga mata
32: ko isa tingag ni 45 sai
31: oh
32: pero katong mga dagko na nga pwede na matapos ang iban gihimo man lang kay dauban man lang.
31: Pero talagang saray mo ato dito na pita itong mga mananap. Ngayon ato.
32: Kaya mostly besa, gihulungan.
31: Ngayon na pa? Naputang gihulungan dahil? Binakukuha na ito. Mabinay.
32: Ngayon gihulungan. Yapil, binang gihulungan sa Kwanjali. Nang, ito, State of Calamity ba
31: ito? State of Calamity, oo.
32: Oo, sa Arisisa kayo. Mas damay dako po diha ang katubuhan. O niya, Kwanjali, ubay-ubay gidiha ang piktado. Ay mostly manggigkaroon ng kifayusay. Isag asa karon nga katubuhan na amang gyud. So ang uban lang gyud kay nag-initiate lang gyud sila, ilang gi patrabaho, mao lang ginalo. Hawan kay nang punuan oi kay gilalhaan nila oi.
31: Kung bitso na nagdaob dai dabdaban nimo.
32: Kagagmay pa man. Alo oi pusto boy.
31: Tubo ra ba? Tubo ra ba kada?
32: Wala ka kinabot ko.
31: Dili mo magkampor kung silang sige mag-ulan para mga atag itong mga kuhan ba? Itong mga virus. Okay. Pero, magkatabang mo ng ulan ba? Sige ulan, ana.
32: Gahit na ito kayo. Pilit naman kayo ito eh.
31: Asa po ni silang nagigikan ng mga mananapan nino nga mga pikto mag-ilan ng kuhan na ito.
32: Ang duga man dahil ilang kuhan na nalaya eh. Target.
31: Ang duga, no?
32: Oo.
31: Kita na ba kaning klasiyas kuan kanang mananap insekto kay Bernard
32: pilit mo ni pilit mo siya kanang basta pilit kay na siya ba kanang naghimo gyud siya
31: ganing dili po na kana dili po na kana pareg bunhok
32: alay nat ang bunhok
31: kay kaila kanang kaila kana bunhok
32: oy bayra tong bunhok kay bisay kay babaw lang pero kato siya mursag ni sulod gigali sa kuan kanang nidulot gyud sa dahon mo na nga ang ilang bilinan mura magbangag-bangag ang dahon
31: Dey mga laya ang dahon, dey mamatay.
32: Oh. Mga dapat ito, niya, pero kaluuya ito, mga farmers. Kay, dako ba, gasto.
31: Hmm. Muna imo katuban dito kay Pablo Mer. Ay, huwag yung kuhan. Kanyang butangi o muskatero, mahimo.
32: Di man alam mo.
31: Ang butangan din na nila, kuhan. Dako pong gasto, no? Tanga nila nag mga kuhan, baka nagkasunod ng mga kuhan.
32: Kan man gali kay Fibsay, bisan gali og kanang I don't know kung effective ba ang pagulan-ulan kay ang isa mangod sa kidadak ang katubuhan sa gihulngan. Ang ginahimo mangod nila diha kay duna gani sila mga patubig. Patubig na gina sila patubig every kon gina sila kanang di gina nila mawad ano kaning patubig kanang ilahang nga mga tubo so hapsay gani lang tubo pero nataptan naman gihapon na nang gitawag nga sakit sa tubo. Yun nga, assurance gid ang ulan.
31: Unsa kay binisayaan ng insektoha gud agad? Pwede ba? Mamatang kabalo, unsa nang... Unsa ko nang R-A-S-S... Sara? R-S-S-Y?
32: Ay.
31: Ay.
32: Nako yung naka-storya kagiba. Sa tayo katong gabag. Ito pa, zero na po ba? Wala man sila ingon niya. Di sila po masulti yung R-S-S-Y. Ingon na sakit sa tubo. Ano yung specific bagid nga pangalan ba?
31: Kay pareho na ang kuan ba? Kanang kabalo pantana kanang African swine fever. Ah, di kay gigis African nga sakit sa baboy.
32: Amor, ya.
31: Kabalo banta. Sa mana na? Sa binisaya po ng African swine fever.
32: Ah, African swine. Ningor sakit sa baboy, maan ka.
31: Kada, sakit sa tubo.
32: Sakit sa tubo. O day, usap sa baga, kwan bitaw.
31: Oo.
32: Sa to ang mga mamuhiay, mga tag-iya o ganing tubo. Gasto ka iba niya. Mahulog reskuan. Kining wala. Alkansi na kaayo. Asos, pagkapag-ita bitaw ng nanaw eh.
3: Oh.
31: Oo. Pero, oh, si type sa Nita Namar, naray klase ron. Oo. Oh, sige. Naray klase ron, Ma'am Nita.
32: Kuilara mo.
31: Kuilara ta.
32: Kuilara, may dimpuron. Amot diri sa kanlaon kay always.
31: Sili no makita diya sa kanlaon ng gawas ni Maria.
32: Kita, oy, makita na ko diri. Ginhan, di ba ko mo ni gawas, kaning kuan, madagumon, pero kadugadugay, mag-ingit na mabot. Mga kanaging kita ni mo, actual din mga muulan, pero wala man muulan, ah, mayroon din ko.
31: Okay na. Why problema?
32: O, oh, ari problema diri.
31: On say mga may balita diya sa Canlaon City, Kipagunan.
32: So far, karon kag K5 sa ino, muntay mga pipila ka mga dagkugig ng mga impormasyon, gawas ng inyong pag-igkas sa klase, diri sa syudad sa Canlaon. At at the same time, no, wala naman hinuoy mga dagko pa diri ng mga kasikas ka K5 sa ino. But ato sa gagi na monitor diri, no, kaya dali ramang kayo din Canlaon, kaya gamay ramang kayo din Canlaon, K5 sa
31: ino.
32: Oh, gamay ra kayo din Canlaon, so dali ra kayo din mo ma-monitor. Pero as of now, iba yung sa'yo, no, kaming nga tayo mga dagko ng mga kapipila na to ka mga kasikas dari sa tuag syudad ni Faisay.
31: Ulay fiesta niya.
32: Ha?
31: Ulay schedule ng mga fiesta sa Canlaon.
32: Awa man noon. Naapa ka ng imbitaron po tata nila.
31: Eh, magpiesta niya. Mga po mga bita niya sa Canlaon.
32: Dali.
31: Oo. Magpiesta po sa... Gihulgan, diba? Magya po imbitasyon.
32: Oo. Oh. Imbitar na din po kamo ato.
31: Matay layo abig yun naman niya kay Pailber. Mas kadlaw pa ng biyahe niya, oy.
32: Happy to ura, oy.
31: Ha?
32: Patra na ka oras, series.
31: Lain na series doon kasi gunung-hunong.
32: Ayan! Gali, mo ka nagkingungan eh. Pat ka oras sa series. Saan mo tagdili mo nung hunong?
31: Kaya na, lugay kayo mabot ba?
3: Ayay! O-ara!
32: Abot galing mo, kuhan? Man huyod to?
3: Ayay!
31: Aw, oh, ato takus kuhan na to? Nag-ulan mas man huyod to si Mang Pangon. Balik ko eh.
3: Ayay! O-ara!
32: Ikating kamong duhan kuhan ba?
31: Eh, kandabong! Kandabong may ato eh!
3: Ayay! O-ara!
31: Grabe yung kandabong.
32: Alingaw ko sa inyong huwan kuhan. Agamang kasakay mo gabalaban.
31: Sakay tagabalaban. Eh, naingon ko sa driver nga. Huwag malagsangon gani, bay, ayaw may pagkusog ka kay...
3: Ayay po!
31: Kami ni mabalitaan eh. Dua ka angkas sa habal-habal. Nabalindong!
3: Ayay po!
31: Nabalindong sa mga babay.
32: Ilahos kito, Pengsay.
31: Ha?
32: Ilahos kito, Pengsay, dito sa inyong target nga tuan.
31: Ilahos, oy. Marke klite oy.
3: Ayay o ara.
32: Kila kila.
31: 500.
3: Ayay o ara.
32: Okay.
31: Kay dili po ka, di po ka mo sakay, maabdan mga gabi dito. Eh, linakaw ni mo dito nga.
32: So, tag 50 mong duha.
31: Dili kay back and forth man to. Hato ding kuan po balik.
32: Okay, 500 at okay, okay.
31: Oh, kay dili ka mo hata kuan. Lakaw ka 3 kilometro so 1 kilometro sa mulakawan.
32: Layo gid.
31: Pati layo agad. Okay na dia sa kadlawon kay pag duol-duol na bring lakawon ya.
32: Ay mga park diri nga lagyo pud oi, kara mga boundaries ba.
31: Mm-mm. Si K5 John, si John Yapis ayungon, ingin siya nga, di ba ako naman mato sa Gihulgan City, katong na-accidente dito ba? Ning ko nga, marag layo ng dugay. Ron naman dito ang Canlaon o San Carlos. Namas, si Pa Ilmer dito, marag dool-dool, manas Gihulgan, kaya mo ng area of... What?
32: Tumulong, niadto mo dito, mag-abot rapo da.
31: Dili na may mato din.
32: Profile ko, mo-adto mo dito, murag, nakapaulit na po may.
31: Dili na may mato dito, oy, layo na kayo na, naamo dito.
32: Pero kung ano, ito yung pag nag-contact mo siya na mo, gawin, kontak siya na mo, naramig balita.
31: Ano na mo dito? Nag-una na mo dito, dahi.
32: Pero wala na may kabot sa kuha namong sa subject.
31: Ang area dito kay Wilmer likuon get no. Wa siya kabantay siguro ng driver ato likuon kayo.
32: Di po na siya yung national highway gid kay T5 sai pansuludlon po na siya.
31: Ah suludlon dai sa to pa kusog ing dagan siguro dulogon na nga bahin kay Wilmer.
32: Oh dulogon tas kinan dulogon ay. Eh. Bisa pa to dilito niya. Feeling ko ato ka T5 sai no dili mo mumpunta ingon nga kwang gyud iya gyud nakapas sa sima nahuna pero kwan mong god ang saya position ug kay Vibesay kining gituyo gito niya nga iliko gito didto nga area kay once to niya nga ipadayon to sa ubos posible mas grabe or makaamong pasaglain kay taas mong god ang lulugon balingan lang tong nunahunaan ka diri na nuna kay the house gid diri ah
31: sa to pag paglugsong niya kusog na daan siya
32: kusog na kay na ako ato gani mo na interview ingon siya tingala siya nga kusog kay dulhugon man ta nang dulhugon man unta nga likuon ng anong kusog ni kinana
31: basig nawat na siguro nung break
32: mo gali na basiyo
31: so i-check ko ta unta to no pag ko ani pa ba
32: pwede mo ko oh di bag silbi ning nana ka kana ganing dulhugon oi bisag gali mag motor ka nang automatic na taas kang dulhugon na kuyaw kayo eh.
31: Apo ito si Yawa yun. Hindi naman na mo hunong mo. Ano mo na yung break? Asa mo na yung punta rin mo?
32: Ingit na yung break na. Sige, higa pusa. Puga.
31: Hindi naman kung nang teknik ipo yun. Meron nga, kung mas kota rin mo na doon, hindi lang ginumundo ng duha mong i-break kay mabasiyo itong usawa na ka o mabasiyo itong duha na.
32: Mogali.
31: Dito na ka. So, imar nga yung ikuan ba? Teknik lang yun mo.
32: Pero pero importante diha kay Kipab sa nga kuan regyon ni amping lagi kanon ni check gid pirmi ang kuan mga sakyanan.
31: Oo, gid kay duha ka nang dulhugon nga bahin. Di ka manaog.
32: Di aga ko ra lang mo motor.
31: Manaog na lang pa sa hero ba? Manaog ta bi kumuri din naman mahawid ni kuan. Sa to pa pag kusog sa paglugsong ni adto unya nabasiyo ang kuan kay para tag scooter dai kay Pavel Mercedes oro. Scooter, basiyo ba, di ba? Na.
32: Pero katong ko ano, katong napatay ka kayo sa iwap, di ba gito? Kung wala pa lang gito, kanang gigawa ni attempt sa lukso ba? Or kanang...
31: Ani lukso na siya?
32: Wala siya kanang lukso, ni attempt pra siya ba? Kanang gawas niya ang ulo sa windshield ba?
31: Oh, dito na, kuhan na siya?
32: O, paggawas niya, sus, kay ang giyagian nila nga pagka, kusog ko kayo, pag giyagian nila, germelina, nagiging pilit nga buhok ni germelina.
31: Sus, ganun gawas mo taon siya, no?
32: Oh, kay kung kuwan lang tingali, no? Kanang wa siya mo attempt. Tingali, mga minor lang tingali nga mga samad ang ilha tingali nga maangkon. Nadiligid niya itong mabot sa punto niya ito ba?
31: Naama kay kuwan ka itong bag sa sulod sa sakinan. Oo.
32: So, okay, kasi kung ko natarantar ba?
31: Oo. So, gabrihan na din ang bintana, day. Huwag wala ito abrihan siguro.
32: Gabrihan niya, dinigawas siya kay ang gagawin posisyon. Pagka sa ihayag yung kuwan nga, anang gidungay mga siya.
31: So naigot to sa mga kahoy siguro?
32: Hmm.
31: Sus, goya. Nihagyo kayo itong pamilya, nihagyo kayo itong pamilya ito nga, dili lang ipakita itong mga hulagway nga kuwan ba? Unsa na? Di na ba ipakita ba?
32: Di po ito pwede na ito mapakita, kaya kung ipakita po ito na ito, ano po ito, di na po ito ma-view, kaya kuwan man, sunod man kayo.
31: Oo. So po ito yung imong kuwan, NIR.
32: Taon talang.
31: Eh, kinako ko ito yung story ato ba?
32: Ayay! This is not a result thing.
31: Hindi. Kiniin na lang. Kiniin na lang to ni mo.
32: Ayay! Buhar!
31: Okay. Ha?
32: Murag mga dali kayo itong mga pages na ba? Mga restrict na.
31: Lagi. Aga mo agani kani mo amar bili kilo ng gamay ba sa ako gidi pa magi
32: mailan mo gribo kay kuan mangot lahi na iyang performance gali kun mag-upload ka like before
31: kay ngano man sa inyo pila naman inyong followers sa inyong page
32: say parang na 41 god
31: 41 Sayang ano eh.
32: Pero tara mag-Japon. Okay naman.
31: Okay na. 41 na. Gamay na nagulang.
30: Ayay! O-R!
31: Mabuti na 42. Basta imutoy pasulod tong kiniin nga kuan. 42 na na.
30: Ayay! O-R!
31: Sa una, lahin ang page sa to Facebook ng Kipa Elmer. Kaya sa una, magkakita ang matag 1 million views.
32: Dali. Sensitive na kayo ron?
31: Karon. Di naman kayo magkakita tag mga yung anak ka views na to.
32: Once good nga ma-restrict ka K5 sa kwan na, limited na kayo na nga makita sa newsfeed. Kaya sa tingalig bisitahon nila, di ba? Yung talang tao nga mabisita sa mga page. Kita rin sa newsfeed niya. Kung inanagod nga mga restricted na, dili na mo pop up silang newsfeed.
31: So, kita na lang magkakita na yung sige?
32: Dili, makita rin nga uban, pero pila na kung kabuok, di yung tanan ba?
31: Mo din nga uban, wala ko yung kwan dahil ka nang uban, wala yung reaksyon na kiba yun ba? Alright, thank you, Wilmer. Sige, sa imong kuwada kay wala tayo oras.
32: Okay, guys, salamat kay K5 sa mga nagpamati karon gikan diri sa my first district of Negros Oriental, particularly diri sa K5 News FM kanlaon. Guys, salamat og may buntag kanatong tanan.
31: Labat kay K5 Elmer alas 5:53. Si Nita Damag, why, nareklasa yung adlawa? Walay advisory nga itong nadawad dere, ha? Emmanuel Alminso, good morning! Stand by mga K5 sa itong DTX boarding newscast sa musunod na karoon na daod. Kung ano ba yung oras, huwag ikaw panahon, dere sa itong pinaguban, sa itong tulabanon. Salamat kayo sa inyong pagiguban. At ang ilang mga galang update ug state of the nation address sa itong presidente karong hapon sa Sona Megay, kalamang Sona sa itong nasod. O sa itong presidente. Sa kalan sa mga CEO President Doc Ramelo. At ang area manager Santa Catalina, Mayor Peblegan, station manager Sir Bernie Cabuzao. Pardon nito sa Vika Sawak, si K5 Abo Dwayne, All Boss, Bobski ug Dundeps. Kailan K5 by James Padukilio. Kinigya po sa K5 sa Real Repair. Salamat para sa kabilang kabalita. Servisyo Publiko Kalingon sa Negros sa K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: K3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Visio.
8: Gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio.
8: Gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga buti.
8: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi.

0: Radio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga butika. Mighty C.
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: bibili sa mga butiga.
1: Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ng akong blood sugar.
2: Ako hindi so lang inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahin na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Mapalit sa mga butiga.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi up ang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman paghilpi sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butiga.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butiga duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras, alas 6, ono na. Click oras ito na kanino sa D3 Bio, DTX 500. And of course, Mighty C. Alkali-based vitamin C.
1: Newscast. Morning Newscast. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa itong nga magandang-unang mga luwan sa balita, 3 civil kapit kandidat sa giluang gituang ilegal na droga na sakmit sa kapulisan sa lungsod sa Dawin.
4: Mga kaso sa ASF sa Negros Oriental na kontrol na.
3: Polis o garbe naghimo ang ginausang galiukan sa Gihulgan City.
4: Renta sa mga vendors sa bagong public market, walay pagsaka, matupa sa City Budget Office.
3: Dagod na balita nato sa regional, PRO NIR, naka-heighten alert ato sa Suna, karong adlaw.
4: 44 anyos patay siya di anyos samdan ato sa sunog sa Talisay, Cebu.
3: Samtang motorcycle rider na kapsa kinabay human na bangga sa railing sa kalsada sa Talisay, Negros Occidental.
4: Mga nagunan sa balita nasyonal, PNP andam na alang sa sona ni PBBM na nawagan og maximum tolerance at all sa rally.
3: Ers ito na nawagan og aksyon, dili puro saan at all sa sona ni President Marcos.
4: NBI na balaka sa nagkataas nga kaso sa death threats.
3: Samtang naguna balita nato sa international, Zelensky, Russia dihagyo og 30,000 kabasodalo gikan sa North Korea alang sa gubat sa Ukraine.
4: Balitang negosyo, DTI malaumon alang sa taas na kalidad sa export sa Pilipinas sa karong tuiga.
3: Balita sa showbiz, sa Miss Universe, Miss International pageant, dungan ipagayan sa November 25.
4: Sa natad sa sports, LeBron James naglaom nga makalangat kung makalangkat og corona sa Philadelphia.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Kato may mga pipila na ito kapag nagunang nga mauluhan sa itong DTX 500 Morning Newscast. Sigalo karon nga Lunes, Julio 27 na. Sigalan sa mga CEO President Duke Ramiloy.
4: Area Manager Mayor Feb Ubanyan, Naligan.
3: Station Manager Sir Bernie Cabusa.
4: Baba na ito, Pikas Lawal. Katutik na siya ng K5, Abu Dwayne, Olpust.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Og karon sa kumplito ni Dalina sa itong mag-dagunang mga balita. Kini mo sa rin nga balita ito na kaninyo sa D3 Bio, DTX 500. Nasakmit gikan sa usa ka construction worker ang ibarabadag 3 civil sa isintos ka katindan ng illegal ka droga ato sa kibagay ni Baybas Operation sa Barangay Poblasyon Ono, Dawin, Negros Oriental niyantong kagamang adlaw. Nakuha gikan sa 32 anyos nga suspitsado nga wain nga ni sa kapulisan ang upat ka pakete nga iduang shabo. Ibarabadag kanimutimag 2 ka gramos. Gawas na ni nakuha usab gikan sa posisyon ang 500 Baybas money. Pitaka portable multifunctional flyers o kusaka motosiklo kaway plaka. Kasamtangan na nakinikaroon sa kustodiya sa Dawan Police Station, samtang ihanay na karoon lawa ang pagpagsaka o gaso batok sa suspensado.
4: Sa dugang balitang lokal, mga kaso sa ASF sa Negros Oriental na kontrol na. Sa detalye, hatod ka nato ni ka K5, Sarah Rape, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagkontrolan na ang kaso sa African Swine Fever. Dini sa talagbigan sa Negros Oriental. Kaya may gumutsag ni Provincial Veterinarian Dr. Melody Bilan. Siya bingon nga sa 66 kamasampo sa dugo nga nakulitagikan sa mababoy sa lungsod La Libertad negatibo sa ESF. Base kini sa resulta sa laboratorio gikan sa Bureau of Animal Industry. Goodbye. Ito na sa iran nga ang La Libertad. Katala kinig lima ka mga kaso sa ESF. Apan na matod pa ni PBO. Nag-kular na kini o pinag-isal sa pulida sa dugo. Sa Taraga, Barangay sa Munggal Lungsod. Matod niya nga ang PBO. Ngayon sa bahay nga may issue ang certification nga wala na ESF ang lalabitan o man sa negatibo nga resulta sa ilang itas. Bigyan sa si Bilan nga provisas Negros and Tanak Homa na sabi ni sa pagpatay sa baboy nga nataptan sa expose nga malukar nga kanito na piktuhan. Hangtod, niyato na klabay nga adlaw, matupag ganun ni Unsi kumabaw nataptan sa ESF sa Taray City. Talo sa Barangay San Miguel, unom sa Barangay Pulo, o duha sa Santa Cruz, Biho. Ay ilan sa kiningitagan o pagtagan, o gikwana sa kini, o blood sample. Ang balita na bata ito na kaninyo sa DTX sa 500 o MyTC K5. Sa real DTX sa 500, para sa kaming balita sa servisyo, pili ko kreo sa Negros, K5 at News FM. Sabtang sa laing bahay na polis o garbe na kibong hinausang galiukan sa Gilgan City. Lito detalye sa report man kay K5 Roy Ogas Usilio i K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ang mga kapulisan sa Gihulgan City Police Station kauban ang Philippine Army naghimog hiniusang kalihukan o exercises alang sa pagbansay-bansay sa ilang koordinasyon sa ilalom ni Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cobo, ang officer in charge sa Gihulgan Police Station kauban ang Philippine Army 62nd Infantry Battalion o ang mga lumulupyo sa Barangay Luz, Gihulgan niyatong Hulyo 22. Ang maong exercises o kalihukan kabahin kini sa kampanya battle sa mga terorismo o pagpugong sa mga krimen na nagtumong sa pagpaligon sa kaamguhan sa komunidad o pagpasi ugda sa aktibong partisipasyon sa publiko sa pagmintinar sa kalinaw o kahusay sa maong lugar. Ang kalihukan nagsilbi usab o sa kapaagi aron mapaalambo ang mas ligon kolaborasyon tali sa Philippine National Police o sa Philippine Army o sa lokal nga komunidad. Pinaagi sa pagtugod o pagsalig pagdasig sa bukas nga komunikasyon o pagpaligon sa gipaambit nga responsibilidad aron mapanalipdan ang kalinaw sa Barangay Luz o sa tibok Dakbayan Gihulgan. Para sa DTX Morning News, kinas ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kilingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Katapusan sa balitang lokal, sa tinguhang abagoho ng kasamtangan ng public market ng likwayan sa Lumagate tungo sa guba o dili na luwas alang sa tanan. May kailap na usab ang mga sayop ng impormasyon na dungan sa pagbago musa kausab ang renta o awang sa mga vendors. Ang pagkailap sa impormasyon ang musa kaang bayranan sa mga vendors sa market, hugtanon kining gisupak sa city budget office ng Dakbayan o miklaro nga magpabilin sa katedral ng ilang gibayran ang prasyo sa ilang pwesto sa bago na unya nga public market. Sa usa ka pagiginabi sa Lumagate City Budget Officer Ms. Marvels Abistano ingon nga sama sa rasabutan atol sa magipaygan nga public hearings magpabilin ang presyo nga bayaran sa mga vendors ilang pagbalik kung matapos na unya ang plano nga pagtukod ug bago nga public market. Sumala pa ni Ms. Abistano nga dili angayan mabalaka ang mga vendors tungod kay adunay kontrata nga pagapermahan nilang tanan uban ang mayor sa Lakpayan nga si Mayor Manuel Chacatez Garbaria alang sa pagpalig-on na sa ilang kasabutan na.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
3: Kini po sa mga balita o mga balita sa Rio Dal. Ito na kaninyo sa DTX na Copamex. May copy ka na. Teka dito pa. Nasa heightened alert ang Police Regional Office sa Negros Island Region. Araw pa siguro ang kalinaw kausay. Sabta buhantag si President Ferdinand Marcos Jr. sa kalibang State of the Nation Andes Consuna, alas 4 kong hapon, Hulyo 27. Ipipilo sa pro-NIR ni Antong Domingo ng hapit 600 ng mga personnel. Ibubulay sa Dibok Negros Island Region alang sa Suna. Ang mga personnel sa police ipamuntang sa magadapit. Sa Tibuk Rion, araw pa rin nagkaandam sa operasyon sa kapulisan, mapag-usog ang paregamot sa pagmonitor o pagsiguro sa dali ng pagdubag sa bisan unsang kabalaka sa seguridad o mahimong matumaw atun sa kaliukan. Gibot sa kusa ni Police General, Brigadier General Romano Carillo, na pagpabilin nga nagunang paridad sa kapulisan, kalawasan o seguridad sa matag Negrense sa Tibuk na sugnong kalihukan.
4: Sa dugang balitang regional, patay ang saka 4 anyos nga batang babay samtang samdan usab ang iyang 7 anyos nga uyuan Humana ka angko no grabing paso sa sunog nga miugdaw silang balay sa Brock Bubisi at kaulong barangay Campo 4 sa sakabukuran ng lugar sa kabayan sa Mandawi alas 4 sa hapon ni atong Sabado. Sigun pa sa investigasyon sa kabomberuhan sa Mandawi City, natulog ang 4 anyos nga bata samtang gadula og cellphone ng 7 anyos nga uyuan sa dihang naitabo ang sunog. Ikataho nga nakaikyas ang bata, nalaki sila ang didako ang kalayo pinaagi sa paglukso gikan sa bintana. Dinabiyaan ang nakatulog nga batang babayi. Padayon pa nga gimbisigahan sa Talisay City Fire Station ang hinungdan sa sunog samtang usa sa posibleng itanaw nga rason mao ang pag-init sa clip-on nga electric fan.
3: Samtang sa laybay na kapsa do sab sa kinabig usay cab rider humadabangga sa putang railing sa kalsada sa ingisang motorsiklo sa dakben sa Talisay Occidental o Negros Occidental. Kay gapon sa buntag huli 26 sa mga presidential investigation padulong sa dakben sa Talisay ang biktima. Kawan ng ganis kapulisan sa rinawan ang kini control sa motorsiklo na bangga sa railing. Tungkol sa impact na kaangkod na kini o pagkasabad sa lain parte sa iyong lawas o wala na nakita ang timbaylan sa kinabuhi ang biktima. Sa mga responding mga sakop sa Disaster Risk and Action Management Office sa Talisay City. Ibisigaran na sa pagkaroon sa kapulisan ang butibo o ginungan sa pagkawa ng control sa nateliwan nga rider.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
4: Balitang National. National Maka K5, mga tukanato sa DTX Coffee Mix, ang kaping may ampalaya di sugar, sugared cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakaping ka nagka-detox ka pa. Gibutyag sa Philippine National Police kung PNP nga nahumana ang tanang gipagpangandam sa seguridad alang sa Kalamansero of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. karong adlang Lunes. Kapin sa 20,000 ka mga pulis ang gibutan sa mga estratehikong lokasyon aron mapadayon ang seguridad ug masiguro ang labing taas nga pagkamatugnanon sa mga demonstrador. Pinamduman usab sa happy sa PNP ang mga personal sa pulisya nga sundo ng maximum tolerance sa pagdumala sa mga rally o giawag ang mga nagprotesta nga na mo-kooperar sa mga otoridad ug mutuman sa kasamtangang mga regulasyon aron matabangan ang pagpadayon sa kalinaw ug kahusay atol sa kalihukan.
3: Samtang giawag ni Senior Deputy Majority Leader Jim Ercito si President Ferdinand Marcos Jr. kikibito na ikalibang State Tradition Address Consuna aron ipabalo ang konkretong lakang aron masulban ang dago problema sa nasod. Imbis nga mahimo bagong mga saan. Subala pa ni Sir Ercito gilaban sa publiko nga nabilin nga duha ka tuig sa administrasyon kini nagpakita ang mga resulta labi na sa kampanya batok sa korupsyon sa flood control projects, pagpakuno sa gasto sa pag-inabihan sa mga Pilipino o papalikon sa serbisyo sa paglawas. Iinsistir sa senador nga kinalan na manubag ang mga nalabigan sa gingon korupsyon sa flood control projects aron mapalik ang pagsalig sa publiko sa mga gasto sa gobyerno sa mga infrastruktura. Naglaban sa Sir Ercito nga ipabalo sa presidente ang pagpalapad sa mga benepisyo sa PhilHealth aron matabunan o matabangan rin ang dugang gasto sa ospital. Ikon man sa lakang mapubos ang presyo sa kuryente, transportasyon, pagkaon o ban pang mga batangakinilan sa mga Pilipino.
4: Giangkon sa National Bureau of Investigation kung NBI na nabalakas na sa pagsaka sa mga death threats o hulga sa kamatayan tungod kay murag nihimo na kining normal nga klase sa kalihukan. Gipasiugdan ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag nga kinahanglan nga hunungon ang kaso sa mga hulga sa kamatayan sang nitaduna kini epekto sa nasod nung siguridad. Gipunti usab sa Director sa Henshaw nga nakip na usab dinhi ang pipila ka mga taas nga opisyal sa nasod. Subay niini, hugot na ginipasidaan ng NBI nga gukdo niini ang tanang nalambigid aron mapadayon ang husay sa dili makatarungan nga buhat.
3: Alas 6:15 na sa ato mga balita na to sa ato network news. Ayon sa K5 News FM, kalimbo, pangingisda arestado sa Baybas operasyon sa isa kabit sa Aklan. Suspected marijuana na recover. Dito detalye sa live report by kay K5 Leonard Biray i K5 Mo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Arestado ang isang 18 anyos na mangingisda mula sa bayan ng Ibahay matapos mahulihan ng hinihinalang marijuana sa isinagawang drug bypass operation ng Tangalan PNP sa May Hawili Beach, Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Ayon kay Police Captain Jason Mausingue, hepe ng Tangalan PNP, matagumpay na nakabili ang poster buyer ng isang sachet ng hinihinalang dried marijuana leaves. Wala sa nasabing suspect. Sa isinagawang body search, na-recover ang isa pang sachet ng hinihinalang marijuana at ang 1,500 pesos na ginamit bilang buybus money. Samantala, todo tanggi naman ang suspect na sa kanya ang mga nakumpiskang illegal na droga. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na ang suspect sa tangalan PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
4: Samtang balita gikan sa K5 News FM, Cagayan de Oro, PRO-10, magtatalaga ng mayigit 4,000 pulis sa Northern Mindanao para sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Sa detalye, hati ni K5 K-Boss Kaino, i-K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
6: Magtatalaga ang proton ng mahigit 4,000 pulis sa Northern Mindanao para sa sona ni PBBM. Bahagi ito ng mas pinaigtig na seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Ayon kay Proten Director Brigadier General Christopher Abrahano, kabilang sa mga hakbang ang intensified intelligence monitoring, close coordination sa mga LGU at partner agencies, strategic deployment ng mga police personnel sa buong Region 10, posibleng activation ng Civil Disturbance Management at Quick Reaction Team. Ilan lamang ito sa mga paghahanda ng Proten upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Sa riyon, wala namang namonitor na banta sa seguridad sa kasalukuyan. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: Samtang kay K5 News FM, palawan ni Bolibong Mamamayan, nakibagin sa Balayong Tree Planting at Nurturing Festival sa Puerto Princes. Report man kay Grace Belustrino, K5 po.
2: K5 News FM Live Report.
7: Ipinagdiwang ng lungsod ng Puerto Princesa ang Balayong Tree Planting Nurturing Festival nitong July 25 sa Balayong People's Park, kung saan libo-libong mamamayan ang nagkaisa upang isulong ang pangangalaga sa kalikasan sa temang Growing Together as One Community. Umaabot sa 2,725 na rehistradong kalahok ang nakiisa sa programa, kabilang ang 1,181 na kalalakihan at 1,508 na kababaihan. Ipinakita ng mga lumahok na ang pangangalaga sa mga katutubong puno at nuntiang kapaligiran ay isang sama-samang responsibilidad ng buong komunidad. Sa isinagawang tree planting activity, 227 na punla ng iba't ibang ornamental tree species ang naitanim. Bukod sa pagtatanim, inalagaan din ng mga kalahok ang kanilang mga nakatalagang lumalagong puno. Mahigit 900 naman na bote ng effective microorganism extended solution ang ginamit upang mapayaman ang lupa at mapanatiling malusog ang mga puno sa parke. Nagpasalamat ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa lahat ng mga katuwang na ahensya, lokal na tanggapan at mga mamamayan sa patuloy na pakikibahagi sa mga programang pangkalikasan bilang patunay ng kanilang sama-samang aghatikain para sa mas luntian at mas maunlad na lungsod. Ako si K5 Grace Belustrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Balita International.
4: Balita International, mga ka-K5, mga tutka nato sa DTX 500, kalimutabang pagpausit ng blood sugar, aron makalaki kasi itawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata, mag-DTX 500, ay kanunay. Kipaybalo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga nangita ang Russia og dugang 30,000 kasundalo og mga missile launcher gikan sa North Korea aron makig-away sa iyang nasod. Matod pa niya sa usa sa social media ang pagpangandam alang sa dugang ang mga sundalo gihimo sa rehiyon sa Voronezh sa Russia duol sa utanan sa Ukraine. Niya itong 2024 nagpadala ang North Korea og libuan ka mga sundalo aron matabangan ang Russia nga makigbatok sa usa ka contract offensive sa Ukraine sa rehiyon sa Kherson. Nagatag usab kini og mga armas aron matabangan ang pagsulong sa Russia sukad pa sa 2022. Ang duwa ka nasod ni pirma og kasabutan sa tabang militar niya itong 2024 gipamatud ang pag-usab sa North Korea ang suporta niini sa gubat sa Russia batok sa Ukraine ato sa pagbisita sa Moscow karong simana sa foreign minister niini nga si Choi Soon-hui.
3: Ang oras, alas 6:20 na. Sa tumalitang nga negosyo, DTI, Balaobon, alang sa taas nga katidad sa export sa Pilipinas sa karong tuiga. Dito detalye sa report, bakang K5 Ropa de Vero, i-K5 mo.
2: K5 News FM, live report.
7: Gipadayon sa Department of Trade and Industry kung DTI ang pagdasualan sa taas na katilad sa pag-export sa mga produkto karunga tuiga. Mato ni Trade Secretary Cristina Roque, giluuman nga magdala og pagtubo sa export karong tuiga ang ubi o kalamansi. Ingon man ang semiconductors, electronics, lanasalubi o gasaging. Ang mga export sa produkto sa nasol gin sa Enero hangtod Mayo, may tubo o gas 7.6% sumala sa datos gipagawa sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Gipasiudan ni Roque ang padayon sa DTI ang paglambigit o suporta ni ini sa pribadong sektor aron mapadayon ang pagtubo sa export sa nasod taliwala sa pagkausab-usab sa merkado. Kini nga balita negosyo gadgan nato sa MyTC, ang alkaline base ng vitamin C. Kini sa K5 Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment mga ka-K-Farm, mga tutukan nato sa MyTC, ang client base na vitamin C. Kung gusto ka ma-achieve ni mo ang healthy, younger looking skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o MyTC. Miss Universe, Miss International Pageant, dungan nga ipaygayon karong Nobyembre 25. Sa detalye hatod nga K5 Divina Tindol, i-K5 mo.
2: K5 News FM, live report!
7: Sa itong abilitong showbiz, karambod dagaw sa kataas na adlaw ang nagpaabot sa pageant fans sa Pilipinas karong Nobyembre 25. Kahalos magkasunod ipaygayon ang finals ng Miss Universe at Miss International. Matod sa Miss Universe Organization, ang coronation night sa ika-75 na edition sa pageant, ipahigayon karong Nobyembre 24 sa Puerto Rico. Apantugod sa kalainan sa oras, 23 sa buntag sa Nobyembre 25 sa Pilipinas. Sa samang adlaw, ipahigayon ang Coronation Night sa Miss International 2026 sa Tokyo, Japan. O kini ang unang higayon nga ang duha ka dagkong international beauty pageant adunay halos back-to-back finals sa lang sa pipila ka oras. Nagkatawa ka K5 mga tong balitang showbiz, nahatod ka nato sa MyTC ang alkaline base na vitamin C. Kini si ka K5, Divina Tindoga para sa kampiyon ng balita, serbisyo publikong kalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
2: Balitang Sports.
3: Sa balita nato sa sports, karon lawan LeBron James naglaong nga makalagkat og corona ban ang Philadelphia Sixers. Ani kompleto detalye sa report. Sa balita nato sa sports, karon lawan uban gyud pabalo ni LeBron James at Bernes nga modula siya para sa Philadelphia Sixers. Aling sa sunod na season, ang kwarteo na doon sa NBA Superstar, naglaong babago ang ilang franchise nga doon sa Osaka Championship Team. Si James, ang NBA all-time scoring leader, Osaka four-time NBA most valuable player, nagkaroon kupat ka tito. Sa 23 katuig karina dini sa pagdula, pan si James King may pagulog. Itong whole new time, itong buya na siya sa Lakers, isang kumain sa free agent. Og daghan na rin ang mga spelokasyon kung nasa siyang team. Nagtingo ang sabi na rin eh, na magpalaan naghapon siya sa pagdula sa basketball sa mga pipila katuig. Og tabaga niya ang Sixers na makalangkat may luna sa NBA Finals. Ang malita na ito na kanina sa DTX sa Covamax, Mike Kapikara, nakadito sa Sports Malita, K5 sa Iril, DTX sa 5DF. Para sa kapag malita sa Bisyo Publiko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa di pa may muntapos sa mga K5 sa mga balita, shout out na siya sa itong mga followers, viewers na ito, sa itong fans nga nagkatutok oras na karan.
4: Yes, good morning ni Kagodrito Mira Flor nga nakaditex Coffermix. Alan Drakes, happy Monday. Shout out, Sir Sai. O sa itong lamina, usap na nagkapiyo ang DTX Coffermix.
3: Shout out, usap ni Elsa, si Cola Villaramente. Good morning, Divine.
4: Oh. Yes, Divine Gantalaw. Shout out ni sa ganing Gantalaw, si Kligan Shato. Nung siyang anak ng Sinika Erka Irish.
3: Emmanuel Albinso, good morning, Ma'am Shara, o Sir Sagril.
4: Ma'am Rodessa Petasha, good morning, Sir William Maputi, and Sir Sir, good afternoon mga bongga sa Villarreal, Bayuan City. Good morning.
3: Good morning sa tanan na itong mga followers katutok. Dili orasa ka na. Okay, buddy, mga key-fi, naglangkob ka na ito sa itong mga nagunang mga balita karon sa itong DTX 500 Morning Newscast. Sa kalan sa among CEO, Doc Ramiloy.
4: Area Manager Fab Ubanyana Ligan.
3: Station Manager, Sir Bernie Cabusao.
4: Okay, po nato pika sa bag at ang technician ka K5 Abo Dwayne Alford.
3: Sa kalan ni K5 James Abadokelio. Kinigapon si K5 Cyril DTX 500.
4: Olga K5 Sharamari Humilio.
3: Para sa kaming kabalitan serbisyo publiko, Kaligawan sa Negros.
4: K5 News FM.
9: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Pasyod kayong akong blood sugar. Ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog natan. Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Sa mga butika.
15: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
16: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang chat, Mag-Clinical Spore Biote. Kabutod-butod ang chat, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Katapag sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, Mag-Clinical Spore Biotics at Lamata. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bangbang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dalit ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
2: D3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: No one ang nabakaugga na sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug desugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong gina-inom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mawa na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
1: Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Zero!

0: in Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibawa. Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinicas, 4Biotic, at lawat-lawat. Balik sa inyong mga suking butika.
2: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 6:34 na sa kabuntagon. Oras sa tugapong kanato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinakapiktibong tamba, labi na niya itong tagas kay sugar. Detect sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Og sa ito ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay mga itong oras. Alas 6:34.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
5: Foro de los Pueblos!
3: Mga ka-foro, mga ka-K5, kamusta may buntag? Good morning! Yay! Kamusta man mo ay? Welcome na sa Dirigapon sa ito ang pagparagubanuban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon!
5: Foro de los Pueblos!
3: Ning adlaw karon nga Lunes, thanks ganit sa Monday. Pitsa 27 na mga suking tigpaminaw. Ning bulan gapon solyo to iga 2026.
5: Foro de los Pueblos.
3: Pitsa 27, tanawa ko nog basin na dunay mga obligasyon diha. Dunay mga bayranan. Ah, tanawa ninyo, motor, sakyanan, korinte, tubig. Anya, sa eskwelahan. Oh, palayo-layo pala sa eskwelahan. Sa kwanday, kanang home credit. Bangko, lending. Ah, anya, kining arawan. Kining mga turko. Ah, tanawa bitaw ninyo mga suking tigpamilaw. Okay, it's a Monday, ha? Pizza 27, mga gala. Unang adlaw. Oh, di kagahapon dahil ang unang adlaw, Domingo. Ikaduhang adlaw ning Simanaha. Kamusta mong tanan diha? Kinagapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay gamay, TC, D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, Ogya, D3 Bayo, Kabusaw.
5: Foro de los Pueblos.
3: Kamusta nga itong mga kaigsunan nga mga mag-uma? Kamusta, how are you? Atong mga kaigsunan nga mga mangingisda, basta makaulitag si mo mga igsoon. Maraga, makaingon ta ba? Kulang nga raoy? Oh, maraga, kanak bitong doha kadlaw. Kaingon ta nga, kulang nga raoy. Sunod, taas-taasan. Litoy, kumusta? Ang atong mga mag-uma, mga mangingisda. Anya, nakaroon sa mga merkado publiko. Dari sa ato ang siyudad sa Dumaguete. Good morning. Ah, labi na dari sa ato sa Dumaguete, Building 1 to Building 10. Ah, Building 1 to Building 10. Dari sa Dumaguete, mga igala. Dihapon sa may Bayawan, sa may Santa Catalina, gikan sa Masay, padulong sa Kanlaon. Ah, anya, diripon at bang sa Tua, sa Cebu. Ah, diha sa may Sikihor. Og sa Timuok, Kalibutan. Morning, morning! Ato niya taga-taga nung kapag-taga, dali sa ito ang pagpanagumanuban. Kay Karong Adlawa, mao ang ikalimang suna ni Presidente Bongbong Marcos. Unsa man ni siya, unsa man ni siya, suna or suma? Naingon tag suna, mga suking tigpaminaw, muna siyang State of the Nation Address. Pero maingon tag suma, mga higala, State of... Ang sabali, State of Mag... Ha? State of Mangnanakaw address. Pastila da mga sukintig paminaw. Ato na pundi paminaw kong niya maghigala. Unsa na pundi iyang nga mga binot-mot. Kay hantod karon. Dali ang naka-file o kaso niya itong Bernes ay. Para doon na siya ay ma-mention sa sunan niya mga sukintig paminaw. Kay kon man. Sa may aging tuwig, ningon man to siya nga, mahiya naman kayo. para doon na siya ma-report karon, mapunan mga sukintig paminaw ang iyang report. Muna nga si former Speaker Martin Romualdez o si Saldico ipailan o kaso mga kaigsunan. Daghan na nga mga kaso to. Ang i-file mga kaigsunan sa Office of the Ombudsman nga to makikala kag Saldico kang Martin Romualdez. Ubay-ubay to. Mura po itong mga kaso nga ato ba nga mga sukintig paminaw ni Inday Sara? Anya, ato ni hatagan ng apagtagad dali sa ito ang pagkapanagumanuman. Samtang sa pikas kamahin, dugang sa ito mga nagkong balita, ang PNP andam na alang sa sunan ni PBBM. Samtang ang NBI, matod pa nila nga nagkataas kuno ang kaso sa death threat mga sukintig paminaw. Aba?
5: Foro de los Pueblos.
3: Anya, nga nung di man ninyo matris up. Nga, gipaagira man na sa mga SIM card. Gipaagira man na sa cellphone. Why polos ang atuang SIM registration law. Gumikan kay ang mga tao, mga kaisunan, ng mga turtugok-ugutok, makabinuang Japon. Di Japon matris up, di madakpan.
5: Foro de los Pueblos.
3: Onyang tataon, samtang sa pikas kamay na Alexander Haos. Hi, good morning, Sir Burns. Kumusta ang ato a panahon karon? Olay, bagyo, anindot ng ato panahon, Alexander. Jerry Garcia, watching live. Uncle Soy Jong. Mang Buntag, kakipaib, sir. Manager Burn, Moraga, pislangok, man. O, lagi. Gikan sa biyahe, mga higala nga, init, onya, bugnawan. Gabi eh, kadlaonan. Why tulog? Pero may nalamang mga sukintig paminaw kay doon ay may TC. Awa pa'y may TC, awa. Tuhog pa ko ron ay. Nagali, magigala, doon ay may TC. Vitamin C. Onya, doon na punta ay D3 Bio. Og DTX sa 500 na magigala. Duhaduhag yun na. Karo kang pislangu, aka. Ganahan po ko mga higala, mapis lang usahay kay ang akong tingog na himong ulitaw. Yung ito mga sukintig paminaw eh. Kuan lang ka nang usahay mo aksyon ng ubo, sip on. Pero may nalamang lagi mga kaisunan nila itong mga products. Anya, doon ay DTX sa Coffee Mix. Okay kayo. Ma'am Joy Pry, how are you? How are you, Ma'am Joy? Advance happy birthday ni Ma'am Joy. Karong nga pizza 29 pohon ng mga sukinting paminaw. Ang litso naglinya. Ma'am Joy, good morning. Ni mo na Ma'am Joy Fry. Morning usap gato ni Jip Teruna. Good morning, Sir Bern. What a life. Emmanuel Alminso. Good morning, Sir Bernie. Hotel Miraflor. Good morning. Ang Godofredo Malbong. Good morning from Villarreal, Bayawan.
5: Foro de los Pueblos.
3: Okay mo, ato saning i-check ang ato mga kabanan, mga report, gikan sa ato ang mga sister station, dali sa ato ang pagkapanagumanuman, usara. Waday sila kalinya ni ay. Ito i-check ang mga sukinting paminaw, ang nag-inusara na ito ang reporter, karo ka mutaga, matod pa, lokal nga kagamanan sa Ayongon, nagpahigayon o galibreng pagbansay-bansay sa pagluto pinagi sa tisda. Libreng pagbansay di ay sa pagluto pinagi mga sukintig paminaw sa tisda. Kakifive Roy August Mustinio, ikifive mo
5: Foro de los Pueblos.
6: lokal nga kagamanan sa lungsod sa Iyungon nagpahigayon og libreng pagbansay-bansay sa pagluto pinaagi sa TESDA. Anaa sa mga 20 ka mga eskolar sa programa pinaagi sa TESDA Cookery NC2 nga kasamtangan gipilalom isip usa ka hands-on training sa kurso nga gipahigayon diya sa Iyungon Gymnasium Lobby. Pinaagi sa practical nga mga kalihukan sa pagkat-on ang mga eskolar nakakuha og mga importanteng kahanas o kahibalo sa pag-andam sa pagkaon nga makatabang nila sa pagtukod og pagsalig og katakos sa natas sa pagluto samtang nangandam sila ilang competency assessment. Ang libre nga pagbansay-bansay gihimo kini uban sa partner training ang Foundation University nga nanguna sa mga eskolar tibok programa. Ang lokal nga kagamanan sa Iyungon usab nga gipanguluhan Mayor Honorable Dennis Amancio nagpaabot sa ilang kasing-kasing nga pasalamat ngadto sa TESDA Negros Oriental. Sa ato mga suking tigpaminaw sa Iyungon kanunay mag Mighty C ang alkaline nga may vitamin C para piskay kanunay ang buhay. Para sa Foro de los Pueblos Municipal News kinaska K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report
5: Foro de los Pueblos.
3: Alas 6:44 na mga suking tigpaminaw, daghang salamat ka K5 Roy August Bustillo.
5: Foro de los Pueblos.
3: During Lopez, may muntag Sir Merns, pa-set out ko dali sa mga silingan sa Talaptapa o Jungan, Tanhay City. Salamat. Ay! Bilitin na pipista ni Tanhay. Yan ang imbitar na to, ay. Si Konsehal Arlot Regalado, mga suking tigpaminaw. Wag yun, Konsehal. Wag yun ko kakay. Ulit mga kongsimbo. Ngayon sila nga, katupong pista lagi Sir Merns sa kuan. Sa kining simulan, wag lagi ka. Uli po ko. Anya Stanhay, auli pong ko. Di ko mauli, mga suking tigpaminaw, basta pista mga higala, Santa Catalina. Dibito na taimingan rin yun ang mga suking tigpaminaw. Anya si Kuya Marlon, nangimbitar ba ito, Kuya Marlon Silva? Sa simulan gali mga higala, puti naghana, oy, si Manager Dunar Diet, nangimbitar po to. Sila Jim Roll, sila si Inday Juan, ang imbitar, Inday Ima. Pati naghahan na ito ang mga imbitasyon ng mga suking tigpaminaw. Napato sa kuan sa Vince Kitchenette. Ang imbitar ba ito taga Vince? Ang tapa na nila nga kuan ka ng motorcycle parts, may nang imbitar. Basta naghahan ito! Wagin ko na ito. Kay uli po ka ito sa mo. Good morning, Mama Lee og Sir Joseph Cuevas diya sa Cuevas Litson House de Depitas. May baga kay good morning. Okay!
5: Foro de los Pueblos.
3: Ay, si Pari RG day sa Good Time Return. Pre, salamat pre sa pagpakusog og ang MG, pagpakusog sa radyo pre. Ang MG iPod auto paint car restoration. Ah! Inagi ni Sir Mark. Good morning og siyang hamiling kapikas. Good morning ninyong tanan. Si kuan si Randy Estrellado. O si Malin. Kagawad Malin Estrellado, dito pitas may kang mating. Morning Malin, og nimong, good morning. Lami po ng ilang litson manok diha mga suking tigpaminaw. Okay!
5: Foro de los Pueblos.
3: Si Ilby day og si Imlin. Di mahorot, di mahumaning ato ang program. Uy, magsige lang tag greetings. O niya, napa si Kuan Chichi og si Kuan Edwin sa Simchis Itere. Basta ka ninyong tanan! Nga naminaw, good morning! Okay, mga iksoon! Onsay, mapabot na ito karun mo. Basing makakuha ka din kwan mo, mga excerpt bitaw niya itong 2025 nga suna. Katubitaw, mahiya naman kayo! Pwede mo atong i-play mo, o niya basing makakuha ka, itong excerpt lang ka itong mahiya naman kayo na maraming pumalakpak! Onya! Ang nagpakpak po niya mga sugit ni Paminaw, maputoy nakakwarta! Maputoy nakakwarta! Mga congressman!
5: Foro de los Pueblos!
3: Mga senador! Napadito mga higala taga ni PWH! Napadito mga higala mga kontraktor! Grabe! So, morning karon! Imposible. Ibutang na ito mga suking tigpaminaw nga si Bongbong Marcos huwag yun makabalo pero probida huwag kabalo o niya ikaw may presidente o niya pagkaman blind-blind noon na ka ng imong speaker niya o ang imuhang appropriation na chairman sa Committee on Appropriation. Dato sa ningi pabati mga sukin king padino. Kining mahiya naman kayo na maraming pumalakpak. Kato ning ikafortunan niya mga sukin king padino. O niya nagpakpak niya mga higala, mupo na yung mga kawatan. Mo'y nabahinans, malita-malita mga higala nga kwarta. May atay pabati sabi, kwan lang niya, except lang yan, itong ikafortunan niya mga higala. Para o niya, lahi na po doon niya. Ang sana po kaniya nga binutbot kay 2027, last niya nga suna, 2027, ika-6 years. Kay pagka 2028, election naman. May ato paminaon mo?
8: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: Char. Ah, labing pamakpak mo.
8: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binusan nyo lang ang pera.
3: Pakpak ko, tagape. Oh, namarog na sila mo. BBM. Ay, so, si Chase o si Kano, Martino. Ah, Martin, di pa ilalang kay kaso. Mora to mo. Bitina, to ikat ng taas-taas kamay mo. Pagkita itong taas-taas. Kay si Martin o si Chase ni Marug na. Si Martin, karoon ang mga suking tingpabilaw. Nakatubang na siya kaso karoon sa ombudsman. Gifailan siya o kaso niya ito nga Friday, no? O si Saldi ko. Onya, si Chis Escudero po ng mga suking tingpaminaw, napo ni siya'y isyo. Bahin nga po na makigala sa katong flood control o katong donation nga mabot gato sa 30 million pesos. Gikan ng mga suking tingpaminaw sa usa ka kontraktor. Barog sila niya ito nga panahon na. Sir Benz, kanos adagway, mawala ning corruption sa ato ah. Maugini. Joey Dilo B-boy De Vero Suna Idol Burns Sige og nganga.
8: Those that have been failures those that were
3: Aysa pagkupakaliti mo. Kanto na mo katong mahiya. Tas man tong mahiya. Pangita to katong kwan except atong mahiya. Sige be. Ato paminaw na mga sukinti pamilya kay alas 5:51 na.
8: Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising.
3: Akin,
8: kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho.
3: Ay, there is so good.
8: At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto.
3: Wala gid yang babao, wala.
8: Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: Kinitas-tas na. Wa pa na sila na marog ya. Ay, miso ko na nagbaro ko.
8: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusan nyo lang ang pera.
3: Namarog na sila, oh. Sige sila ang BBM. Ah, ni Barong si Martin, oh. Okay, may katapusan ni Barong.
8: Hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Mm-hmm. Second, The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating imbestigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent.
3: Very good, Bongbong. Very good, Bongbong.
8: Sa susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa.
3: Matay. Napriso na si Juan.
8: Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
3: Very good, Bongbong.
8: Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program.
3: Very good.
8: And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprobahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na tatlong taon.
3: Okay.
8: Dala ba? Sa aking puso ang aliksyon.
3: Sige, okay na to. Basta mahiya naman kayo. Lucille Gargulis, good morning. Altia Batumalaki Puntillas, good morning. Oy! Edy Monchanto Tagalog, good morning! Tanbay unya second portion kay amo ni hatagan ni Attorney Ronil De Palubos og dugang pangapagtagan. Sa ngalan sa mong CEO, President The Generous Bossing, Bossing Doc Remiloy, Area Manager Mayor Pipo Manyanaligan og Dudong Ninuligan,

0: D3 Bio by mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soap.
2: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mo ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana malang tong mga mikrobya to.
2: Ah, namatay na to, Dok. Ayan na jud problema, ha?
3: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
2: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: Bio.
4: Ako si JM, dako di tigtabang nyo ang D3 Bio tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisisyo.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
2: Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag niya og H. pylori.
3: Kung mudaghan mo na Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
2: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
2: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
3: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
2: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang gasigikag ka og mga tam isa GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
2: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
3: Og dili ra diha, Sir GP. Iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio!
5: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga buwiga. D3 Bio! D3 Bio!

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Gumay D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio!
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Pwede isi siya lagays Mendoza. So, oh, napermi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa kami gamit tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat pero ni Ken Himsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Mabalik sa mga butika.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
8: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
8: Memory Advanced Syrup.
10: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Food Superman for Men.
12: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising. For posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located Solomon Avenue, Dumaguete City.
13: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation.
5: ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
14: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand de Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
15: Sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
14: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
16: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting nga sporting event? Aduna tay regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
17: Sibulan Cockpit.
16: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
17: Sibulan Cockpit.
16: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
17: Kada Domingo
16: adunay special nga features nga 3 wins entry nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
17: Sibulan Cockpit.
16: Aduna pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
17: Sibulan Cockpit.
16: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimoskimo 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
17: Sibulan Cockpit.
16: Si Chukandaolo, San Antonio, Sibulan.
17: Sibulan Cockpit.
16: Lamok na bay.
17: Sibulan Cockpit.
16: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy. Lamian nga litsong o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
17: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
18: Lig-on, tipid o barato na 4 wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van, drop side, swap pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki.

0: MGI, Autobody Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Map.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report, going live by 2 p.m. of July 27, 2026, a special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust, the President's Report,
4: D3 Bio. Ako si Anita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
5: ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. O ingon akong igagaw nga, sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, nampuwan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagumbagum sa akong.
10: Mighty C!
6: Mapalit sa mga butika.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오.
1: 이토 on K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:21.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Non enim posumos, aliquid adversas veritatem, sed pro veritate. Wag kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kondili pagdapig sa kamatuuran.
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta ka'y buntag? Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, Kananay Gamaytis, Ditex 500, Ditex Copimex, o Gadit, Ribayo Kabusaw.
5: Ang malakang sa taong matarong himando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod kang Dios may nagagunit sa iyo, mga kamot, mga ka-K5, maayong buntag. Kinisigapon ni Kumbos Kalagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel Canonay na ka-Ditex 500, Ditex Coffee Mix, D3 Biox, 4 Biotics, di palubas, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok,
2: Kalibutan!
5: DTX Coffee Mix,
2: DTX Coffee Mix.
5: May kaya-kaya akong timplahon ka nang before na magsugod ba para init-init, diba?
2: Kanak yan. Unsay color?
5: Brown, oh.
2: Brown, wow, kalami. Kila ka sachet?
5: Usara.
2: Usara.
5: Katuhan naman yung sachet.
2: Ang kontrol. May nangutana, usa ka sachet, asa kuno kutob ang tubig. Depende nila.
5: Mabaw ra. Kaya dili na kuponon kay mulas ay na.
2: Mulas ay. So, aki mo, katunga?
5: Mabaw. Mabaw gamay sa tunga.
2: Mabaw gamay sa tunga. Anya, ilig higup na mo, pati lamiag yun, no?
5: Pati lamiag yun. Ha?
2: Marapong sa ako, ah. Pati lamiag.
5: Pating lamiag. Morning sa Ugas Barbershop, ha? Salamat sa ako ang kuan. Bagong tupi. Oh, di ba? Abang, ha? Ugas Barbershop ni Rino Ugas diya sa may Kampaklan, Sibulan.
2: Ako ba? Bisag magpatupi ko, mura magkuan. Bagura kaya po, no?
5: Ha?
2: Dugay mo tubo akong buhok?
5: Dugay, bita mo tubo imong buhok. Kuha, dali kayo mo tubo ko, ha?
2: Imo dali.
5: Una na biya ka na ko og 2 weeks dagay pa lot.
2: But masabot nga kanang kon kono kanang
5: healthy ang ako ang buhok.
2: Dili. Kaya ko nung buhok nga paspas mo to. Hinirj.
5: Mo ba?
2: Hinirj.
5: Kuan dagay basig bolbol. Salamat sa buhok.
2: Sige na ka.
5: Iulo din mo.
2: Ora mag. Ora mag alubira.
5: Ora alubira.
2: Dili ta ay. Di depende gyud sa tawo mga soaking tig paminaw. Ako wa man. Mo nang ako ton sinay kay wa man, wa naman.
5: Mo ba?
2: Wa, di wa na.
5: Mo dai nagkaupaw na gyud ka.
2: Di pod. Dili ay, wala ay.
5: Wala.
2: Wala ay kon ba? Kanu mo ra gini ako. Bisan ko sawon ako. Onya kanang makauli bitaw kog Cebu. Onya kanang kulang tulog, onya sobrang tulog. Akong mata.
5: Kapoy, kapoy.
2: Mo gining mata ni mama?
5: Mo nang mata ni mama nimo?
2: Ah, tanawa mama nako. Tanawa mama nako ha. Tanawa, unsa lang mata ni mama? Makaingon gid ka nga perting liwata gid ni mo mama nimo. Sige, kun sa niya.
5: Mo nang mata ni mama nimo. Good afternoon, Albog. Morning. Good morning, Sir Burns. Attorney Ronel from Villarreal, Bayamon City. Randall Pampilo. Blas Junior Libaton. Ano sa naman ka diya? Blas.
2: Aman si mama dali.
5: Blas.
2: Na, mama.
5: Hello.
2: Na, mama na ko. Mugin na.
5: Liwat day kayo imong mata ni mama ni mo.
2: Kabantay ka? Bisag ka, makuha na, papa na ko.
5: Ay mong ilong ni papa po ni mo.
2: Bahin ko.
5: Bahin.
2: Ang akong ilong papa. Ay niya, ang ako ang mata mama.
5: Pero ang imong buhok papa.
2: Wala oy. Danga sa pagkain papa po. Nani ka mama? kay kan man ni na hospital pamilis papa mo gawas ni Ron.
5: Ah, karon mo gawas.
2: Ah. Hmm. Nakapadala naman po ko gamay.
5: Wow. Okay kayo.
2: Sharo. Polo kabuk igsoon, sharo di kagawas.
5: So puro ginagmay, nakapadala kag ginagmay tanan.
2: Ginagmay lang. Ay, i-greet ron si Quantoy kay magpag-greet gid sa nimo.
5: Hmm, saman.
2: Si Inlay Joan.
5: Ay, Madam Joan, diha sa may magata sibulan yung buntag, mayong pagpaminaw.
2: Eh, great, great, great.
5: O si Day Emma.
2: Eh, ako yung nga, kagamay po na to, mubo ra kayo.
5: Ano ba?
2: Nabi tayo. So, kanin yung tanan, Dada Pintos, may magatas, good morning!
4: Puro de los Pueblos!
2: Inlay Joan. Good morning. Alas City by T City na mga suking tigpaminaw.
4: Ernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobo, Sina Matabang, sa Foro de los Pueblos.
5: Di na matabang ang kabunta. Good morning, morning, morning, morning sa atong mga kaigsoon sa kabukiran, napilin sa kabaybayunan ito mga palangga, mangingisda. Good morning sa mga public market. Always namin na sa K5 News FM. Bili mo na sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukintig paminaw sa nagkada mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na to sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo.
2: Morning!
5: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na, DTX Beauty Soap, pampahamis ni ating ni Kuya, o siyempre ang kontra, pamaol nga DTX Liniment Oil, Mighty C Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system, o para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup, D3 Bio. Ang D3 nga may VCO nga may D3 pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Mag Clinica Deo Fresh para sa swabe nga digestion, mag Clinica Spore Biotics ug syempre pangmatagalan extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa tanan nga mga klinika. Mga clinic sa Clinica di Alternatibo Medicina. Palit usab sa Sergey Alternative Bio One City MCE Pharmacy Public Market Bakong. Mga produkto sa Clinica di Alternatibo Medicina ni Dr. Ramil Uy.
2: Mapalit usab kang Aligier and Hungkulada. Kini ka to aga mga products.
5: Kabsi!
2: Kabsi! Mapalit niya. May TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bio. O niya ang DTX sa Coffee Mix, mapalit usab kang Kuya Bear. Kuya Bear!
5: Kuya Bear, si Ana Marie Villanueva. Oh, good morning, Sir Bern. Attorney Ronel Maminaw. Nasadtas mga burit ni Marcos Unya sa iyang zona. Listening from Tigib, ayungon. Burit, gina na ron.
2: Kaya sa maning Roslyn Bitasyon.
5: Roslyn Bitasyon, patalaas mo niya. Good morning, Sir Bern. O, Sir Ronel, musta K5, salamat. Oh.
2: Tama ba? Mike Buntag, Glenn Elvinia.
5: Si Junlin Umandam. Oh, morning, Sir Bernick, Attorney Ronel. Mighty si Makablooming. Oh, wow. Always naminaw there is Kabanlutan, Baish.
2: Wow, Kabanlutan. Mm. Kumusta mang flood control niya?
5: Emmanuel Almenso, naminaw po mayong buntag.
2: Morning ninyo diha, Emmanuel Almenso.

0: Paraga kon kay sila tons kana makadungog na bitaw sila ining kataha. Ganan kay sila kay
1: hunong na sila mohunong.
0: Drama na pod.
1: Drama na pod. Ala hunong. Yes, may ahong ha. Morning sa mga silingan diha nga si Gigong paminaw sa drama.
0: Murabaga kanang murag tipik og kabahin na sa ilang kabuntagon. Mm-hmm. Si kon si attorney yan jud. Mm-hmm. Ikaydan.
1: Si attorney Manuel Nelson Patrimonio.
0: Og si Judge GP.
1: Judge GP.
0: Okay ha? Na to si Judge katong kan kang Edgar.
1: Okay ra. Okay, okay na siya.
0: Okay na siya to.
1: Basta dili ra kuno JP ang ipangalan Edgar okay, kuno.
0: Na kun sa nang hapin sa daan. Ah, iba sig pangalan natong si JP. Pero to okay man. Kinabuhi sa Osaka vulcanizing kanang tigbulkit beta trans. Mm-hmm. Nagpadala diri sa atong pagpanaguban-uban. Mm-hmm. Kay kuan ba kanang sige na kung siya pumulkit o gligid, pero wak pagin siya kabulkit.
1: Ano ba?
0: Ato taguan sa pangan nga berbo.
1: Berbo?
0: Berbo. Parang liso-liso na
1: mga moral Bernie Busaw.
0: Dili, berbo, berbo dito.
1: Bernie Busaw.
0: Dili, berbo. Di kan man sa berbutin. Berbo siya.
1: Berbo.
0: Anya ang babae at tagon sa pangalan nga Idna.
1: Idna?
0: Idna. Ay, kumusta po dahil si Glenn Olis, si Titing? That's my honeycomb. Good morning, Timoteng. Mauni ang sinugdanan sa ilahang panagkita ni Idna og ni Berbo.

0: Ma'am, sa man na ma'am, kanang nakabalos ang kuan ma'am, motor ni mo?
1: Ay, manang, paliho ko kuan ari. Sir, kanang, tabangi ko kay, nahiyos maning akong
0: motor. Nakakuan siya, nakabalos siya? Asa man kadapitan na kuan eh? Asa man kadapitan na platan?
1: Dito, unahan mo ra magtinuyo to.
0: Asa na pita?
1: Di ba ka mo itigit sa tunok dito sa mga motor?
0: Asa kayo ni nga eksina, ma'am?
1: Ha? Huh? Dito sa unahan ba?
0: Lagi ba, asa ni nga eksina ba? Asa ni nga barangay? Asa ni nga lungsod?
1: Hmm? Saka asa mo dahi si Bernie?
0: Ha?
1: Si Burbo din ay. Ha? Sa kuwa ni? Sa Cebu.
0: Ah, sa Cebu din sa nga eksina?
1: Ah, Cebu nila.
0: Ah, sige. Mama ba? Sige, sige, may kwanta rin, kaya murag ipaningot na kayo ka?
1: Oo. Oh, pero, doon dagyo ko, murag tinuyo ninyo ning mga tunok din eh kay.
0: Kini, mamay.
1: No, tanawa rin ning lang, sanggi ayaw man yung bawag-bawag, para nga matunok na yung mga mahagi.
0: Ay, po may pasangin limam, tungkol kay, doon na may vulcanizing shop dere, kami na po itig butang ang mga suyak, di po, ma'am, oy. Customer is our...
1: Always right.
0: Dili, no.
1: Customer always dili, right.
0: Ang customer is protected.
1: Ha? Protected?
0: Murag diin armam ba? Oh. Be, ato ni Conan, be. Kaya ato ni Conan, ato ni nga ayohan, be.

0: ko.
1: Ala, ma'am, grabe man yun.
2: Para lang yun, nag-nagisi yun ng...
1: Wala na. Di na magamit ang interior.
2: Ha?
1: Di na magamit.
2: Di na magamit?
1: Eh, palitan lang na ito, ni. 260.
2: Nada interior ng EDB White? Pero wa may interior ng EDB White?
1: Ayaw lang nga ng EDB, ma'am, kaya magsakit man ang ako. At ano yung mga nanig na mahal.
2: Nadin.
1: Kaya rin mo kagamay ni mo, niya makaya ni mo nagbaktas ng EDB. Honda Dream, ni. Honda Dream.
2: Honda Dream din yung ako ang motor.
1: Ayaw na, ma'am, ha? Once gali, masipyat pa ka sa EDB. Undang na ito ng drama, ma'am, ha? Wa pa ba ako ka-recover?
2: Ha?
1: Hindi lang.
2: Bungo, abin ako nalukat na.
1: Eh, ako ito, ilisan mo ito, Guigo.
2: Ay, ilisan mo, Guigo.
1: Na, iligpalit na po na ako, Guigo, ma'am. Murag, dagan na po yung gatan. Awa na, ni-promise naman ko sa kaitasan.
2: Ngayon nga naman, yung hingan lang Don Dips, kakatawa man eh.
1: Ha?
2: Kakatawa? Si Don Dips?
1: Ah, masig kasal, hinuuna ko na ron. Kasi makatilaw gid siya. Lain na ba kong mahagit, ma'am?
2: Ha?
1: Ayaw lang, ayaw ko hagit-hagita. Kay dali na ba kong kitag 200,000?
2: Amo ba?
1: Ha?
2: Aso ka
1: sa'yo. Ay, ayaw na pag-iskuta na. May atuloy ko anon,
2: be. Balita na kay stock ready ni aning interior.
1: Interior na, na.
2: Pila po?
1: Ay, sa, be. 250 ako, kanina na.
2: Ay, mahala po na yung interior. 250? Tag-uchinta naman na dito sa katatay.
1: Eh, ito sa unahan, vulcanizing.
2: Ha?
1: Ato dito.
2: Kasi, dirira ko kay...
1: Ako sa tanan.
2: Kapoy na.
1: Ah, sige. Okay na. Ah. Kine. Ah. Ah. Kine, okay na niyo?
2: Ha?
1: Okay na niyo?
2: Okay na na.
1: Ay, ma'am. Dakan po'y buslot ang exterior.
2: Ha?
1: Exterior.
2: Ay, sagigan na exterior. Kay ang hangin, naraman si interior.
1: Pero... Ang ngayon po ni, hilis na po kayo?
2: Ha?
1: Hilis na po.
2: May pila po na yung mong exterior.
1: 500?
2: Ah, mahala ka kayo, uy!
1: Ha?
2: Mura mag-EDBY!
1: Ah, na eh. Huwag nga, sumpay na po na EDBY ni mo. Ingon, dito ako nga kuman. Saan ka mo makag...
3: Huwag ba ang sumpayan?
1: Magdrama ta drama. Huwag labot ng kuhan. Personal.
3: Unsa may personal anang... O motor man ang EDB. Wait, unsa niya na?
1: Ano mo mention magid ka na... May magbayad. Nagbayad na niyo mo? Nagpalusot ka?
3: Ha?
1: Bayad anang EDB?
3: Wala. Inga mo po ka Honda 70. Wala po ka bayad ng Honda 70.
1: Honda Dream akong kiingon.
3: Oo, Honda Dream di ay.
1: Wala na. Wala na.
3: EDB, wait. Manang ako ang layhan giyon nga motor. Oo.
1: Anong nagpalit magag-black?
3: Kaya wala mo, wala mo white atong panahon.
1: Panungog-dungog mo ng imo, good.
3: Asa di ay, unsa di ay, kinsa di ay na EDB white? Di ba Don Dips?
1: Mami ako, good.
3: Ano di ay imo, pod?
1: Oo.
3: Kita mo na ko Don Dips, sige nga, sakay-sakay, unya.
1: Ay, gibon.
3: Pabulhot-dulhot, good ba?
1: Gibon, og lang maaya.
3: Ha?
1: Gibon, og na?
3: Pabulhot-bulhot, yeah. Din ng dagan.
1: Unya, pinap, psh, ka na?
3: Oo. Makiglumba, sige, sa highway. Kita na ako, mong overtake yun.
1: Tayo mataa. Hindi makuan. Hindi maayo. Tagaan ng kaptangan.
3: Mwani po ito rin dire.
1: Ha? Nag-undaspat pa ito dito siguro?
3: Ha? Undaspat?
1: Sige, bitaway! Bito mga suking tigpaminaw. Ugma, sumpaya na ito kay...
3: Sumpaya na mo, ugma.
1: Mga taas, pabiyan ni Bernes, pabiyan ni Kutob. Unya, upata ka balo sa istorya ba? Nga ito sunahan ba?
3: Ngayon sa kayo mahitabo. Pag ito sila nag-ila-ila.
1: Pag ito sila mag-ila-ila. Pero ang berbo o si Kuan, si Idna.
3: Berbo o si Idna to.
1: Mao to ang Kuan. Ang nagpadala na ko, there is berbo man. Doon, dao taane na.
3: Ang sa kayo siya doon?
1: On the spot na doon?
3: On the spot na siya?
1: Tanawa.
3: Dao
1: taane. Tanawa sa screen.
3: Undaspat, Don Dips.
1: Sige,
3: itse. Hindi itong pasodlong.
1: Ikaw, check kay... Kamu may kwan ron. Kamu may best friend.
3: Okay, naka-undaspat ka K5, Don Dipaling. Yes, Don!
4: News FM, live report.
5: Kina matabang! Good morning! Good morning, good morning, good morning! The next episode! Yes, good morning, Dr. K5. K5, ato ni Runelala. Takaran rin sa Batingil. Puro kami yan. There is Mamay, Ana, Papay, Etheric.
1: Don.
5: Okay. Yes, kay Kuya Ron.
1: Si Kuan, si attorney mo mag ako maghilom-hilom sa ko si attorney kay kamo may best friend ron. Hmm? Si attorney mo mangutana nimo og asa ka napita. Wa koy labot nimo.
3: Sige don, yaya ra dinha don, og asa ka don.
5: Okay, so, kikira na lang dahil sa atong panigahan eh. Ako na, panigahan. Hindi nabiyan. Sir, good morning. Ay, good morning, good morning. Sir, asa oras mo yung mabuti ni sir? Alas 4, alas 4:30, preparar na para magbalik ka mo na na yung mga kinumpro yung tangke na na yung lukon. O sa mga mga busy daw, sa langit na nagoy mga malit eh. Tapaw, tinula. Tinula, pancit, mais. Muna i-starting ko direct para sa mga magsayo, mga mukawalig at yung baliwan ng hangover o birang. Muna ilang mais, baskoy, katambaka, hinula, pancit, sana, muna yung una na yun. Ah, okay sir. Gusto ko, o sir, mamais and papais, gano'n muna yung muna yung hala na sir. Kanang mamais o papais, muna yung managtihayon, muna yung mga guwapo-guwapa dito nga. Nay karindilya, sukat pa sa una, antes doon. Okay, mamais ang papay. Eh, kaya igrit mo mga kaugalan doon siya. Oo, hindi na. Eh, kusang talong dagit. Oo. Kung igrit ang mga kaugalan doon siya tayo sa kuha na kaubang gato. Ni Gerald Anderson, ni John John, o ni Rios na pinaka-butan sa tanan. O ako nga lang kamang letter, si Brian Jr., ako senior, tayo may junior. O ako pinalanggang asawa. Nga nakakaroon, gatubang ako kay Lai. Mga kaubang po, si Dodo Malendro from Mindanao. Sige, nakadilis ako ha, layo kayo. Makaugangan ako ako mga po. Good morning everybody, good morning!
0: Okay, so salamat yes na. Welcome po kay Kito Batorino na, o kay Kito Ben. Ang mama is, ang papa is ito rin. Nakinis sa Batingil, Purok Amian. Alam sa po,
1: Aysa, pangutan at sa attorney. Hmm? Pangutan, oh. Dun.
3: Sorry, huwag mong tanaw mo ko yung pangutanaw. Huwag mo
1: siya, sa napita, ano ba, ikaw na, chika-chika sa mo.
3: Di rin, pa-extruhan na siya.
1: Di. Kamoy bisprin, kamoy nakasinabot sa idim.
3: Bisprin, ba di ay
1: mo? Kamoy nakasinabot sa idim.
3: Ako ba di ay mo yung musugo niya nga mo ato sa Santa Catalina?
1: Ha? Na, napog ka. Ano po?
5: Wala ko ko, inaabot ala.
1: Di ba? Ha? Nakay. Kay mga wag, balita.
3: Ah, mga wag, ani, balita, gani. Unsa na yung problema?
1: Ang ingon magkangakuan. Di, ang akong giingon, well, abot ng unsa.
3: Ang saman?
1: Pangutana lang ba? Basig na pa kay pangutana niya.
3: Wala mo ko yung pangutana niya kay ang di man pwede on-air ng kolobrahon ako niya pa.
1: Dili ba, sayang pagka-on the spot pa?
5: Nikalalong man eh. Nikalalong man eh,
1: blima. Maniklaro to yun. At least, masalamat po to. Papil po tayong investigar, Sir GP. Naman dyan sa ibabaw. Ipangutana.
3: Ang sama yung pangutana?
1: Doon.
3: Nakaon the spot na. May naman na itong imong interview doon. Di po ang pansit mo imong yana.
1: Kanam nga naman. Ipakpak lang natin. Pagkatotoon.
5: Pagkatotoon. Ang spot yun. Ang patan ako.
3: Pagkatotoon. Ang patan, imo.
1: Yes. Pagkatotoon, ano po yung bihon yung mag-ilog. Mag-ilog kayo na po doon. Hawas. Don!
5: Yes, kakilo ko rin!
1: Ang sa'yo naisabaw niya, Don?
5: Lagi Binas Oy, na itinola. Ang bestseller yan, Binas Oy.
3: Oh, bestseller.
1: Basoy ka itong, kuhan ka itong, basoy ka itong.
5: Baka.
1: Ha?
5: Baka.
3: Baka.
1: Si Baka.
3: Humok na Don.
5: Humok na, kaya sige magilatang.
1: Gahapon pa na, isog naglatang? O, anang lata?
5: Ako siyang. Dawa kay dinola. Pero, lalo, ikin na may mais.
1: Ano sa may? Sige, ay nalang. Ay, kan sabaw lang. Pangayot lang sabaw dia doon.
5: Pangayot lang sabaw.
1: Oo.
5: Sige.
1: Pero kung say, madala, naik ko anda, kanang murabitaw kanang maskara nga gisising?
5: Sisig?
1: Wala.
5: Ato na yung naisisig. Na, ha? Na, daw. Sige. Sige, ilo, naapod. Ay, kompleto ko na lang ano.
1: Ah, sige. Ikaw na yung bahala niya. Naman ko yung sa kalibo na rin.
5: Para maulad. Liyan niya na. Huwag bayad.
1: Ah, sige.
5: Okay, so, maraming mga nakikita ba itong on the spot doon sa Toro Kamihan, Batong Hill, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo, kayo,
1: Good morning, Torn. Sa ato ang Vice President for Administration sa Human Resource. Sir JP Hineroso.
6: Na? Sir JP Hineroso.
1: Ako, nakaigdughan.
6: Ano ba? Hi, Sir Jeff. Morning.
1: Kana kay, sige, malisag ko. Kanang anak ba?
6: Aswat?
1: Oo. Nagipangutana na siya. Siya nga, dako lagi kagdughan. Siya nga, sige kong post up, die. Nagipangutana na siya. Oh. Nagihikap po niyang paa.
6: Oo.
1: Sa kini lagi sir.
6: Dako na
1: mas dako pa ni sa dughan imo paa. Isip ko nga sige kog bisikleta o drive og tricycle magdaba na sa tricycle.
6: Amo ba mo drive pa na sa tricycle?
1: Nya karon kay na hikapan man.
6: Mas
1: dako pa man sa paa og dughan sir. Sa nga. Ayaw lang dai kay nagilom-ilom na baya corona. Kita sa JP. Welcome dari sa Dumaguete ha. Okay, Dons, alas 7.45 na.
7: Foro de los
1: Pueblos. Onsay mahitabo, onya? Bot-bot na bot.
6: Sa, koan?
1: Sa Suna.
6: Suna?
1: Ah, mga mali gusto sa mga tao karon ng isigutan na to ng Suna.
6: Ang gi-expect sa mga tao ron, ang burit na po niya. Pero para na ako ha, karong hapon, i-announce gini niya kabahin ni Martin, di kung sayo. Nga si Martin maoy koan big fish
1: lain man
6: maoy
1: si...
6: central figure
1: ikon kuno sa turn base ingon si Juan wa kuno siya kadungog sa greetings on sa miss Juan nga nga greetings diri na ko
6: mo ba
1: ina nga i-greet maayo be
6: ay Madam Juan sa Magatas
1: sige
6: ayong buntag Juan Bino Yuliaran
1: Juan na to sa abot
6: maayong buntag diha sa may Magatas maayong pagpaminaw nilang Dayima po diha.
1: Kasi panalan
6: niya. Magunarabag ko no kagbalay, wa lagi ka nagpaanha na mo.
1: Mao lagi? Sige naman si Egg Chat niya, wa, di magpaanha.
6: Di magpaanha.
1: Sige na lamang, kasi pangalan niya?
6: Si Madam Juan Bino Yuliaran.
1: Juan ra?
6: Oh, Juan ra.
1: Juan.
6: Juan. Yeah.
1: Nakadungog na ka? Bantay may upo kag, wa kakadungog, pangatuli niya. Dibito, Tons. Unsay, kuhan nini?
6: Mare gi expect ron sa mga tao kaning announcement niya kabahin sa flood control controversy. Kaya ang mga tao manggod murabag na kana ba naghimo siya atong niagi og ICI nya wala giunang rapod
1: man ang ICI ang nadayon ang ICC.
6: Ang ICC may nadayon unya nag investigate na sa Senate.
1: Senate niya
6: naputol. Ano ba murabag siging ginapakgang ba? So, mo di gi-expect sa mga tao ron niya. Unsay yang kuan ani?
1: Ay,
6: hi Attorney Ronel Observern, good morning. Oh, ni comment naman lagi dai si Madam Juan.
8: Lame kayo.
6: Bino Yuliaran. Wala di Bino Yuliaran di era.
1: Greet na lagi.
6: Greet na siya.
1: Sige, para mag-greet per. May basta mo sulod diri tanan mag-greet pag na to na.
6: Mag-greet good na.
1: Onya.
6: Sama to. Nga. Ang mga tao maghulat ana ron sa iyang announcement kung unsa na kani tinud-anay ba gyud ni si Martin mapriso ba gyud ni plunder ba gyud ni di ba gyud ni kagawas kay usay manggod para katahata ra ba nga ana kikihan na unya wala pa man gihapon gidakop
1: so unsa man ni turns nga mga kaso ni kuan Martin kato Bernice man ni gi-file
6: atong kuan.
1: Bernice,
6: mo lagi akong kuan lagi. Gihingagaw lagi ni nila sa Sona. Haro na sila ikasulti. Na siya ika-announce.
1: So, plunder.
6: Plunder.
1: Ano sa pa?
6: Og ma-plunder, malversation of public funds.
1: Kining plunder money, way kuan.
6: O, na piyansa. Wala na piyansa.
1: Pero Sandigan Bayan may mo pagawas ay niguaran.
6: Ang Sandigan Bayan gani, na-file na. Naka-file na gani sila pod og kuan. Kanang supplemental
1: affidavit. Ano galibog ko ba? Nganong kining ombudsman, nganong kutob raman sila sa tangtang administrative, nganong di man sila, waman sila gahom nga mo guilty or not guilty?
6: Na, aman sa administrative sila man.
1: Di lagi administrative lagi, pero kanang, uway, nganong gara kutob ilang gahom
6: gani, ba? Kaya administrative man ang ila,
1: bantay
6: man sila sa mga public officials.
1: Pero waman sila gahom nga, mingon nga, preso ka, dili.
6: Dili, kaya dili man sila korte.
1: Anya, kaning Sandigan Bayan?
6: Korte. Korte man na siya, special body na siyang Sandigan Bayan, gihimo na siya para sa mga big fish Mga salary 27, salary grade 27 na nabab, dito ni mo filean og kaso kabahin sa
1: iyang panabaho. Except sa mais o sa katong mga impeachable officials.
6: Oo, oh, dili mo to ni mo pa mapailan og kaso mientras wala pa sila natangtang.
1: Gamhanan po ni sa digang bayan dai no?
6: Uy, gamhanan ng sandigan bayan, pero mas pinakagamhanan gyud ang Supreme Court.
1: Pero pila ka mo mga judges in it?
6: Justices?
1: Ah, justices.
6: Bay-ubay po ni sila. Sandigan bayan? Sila og kuan. Lima? Man ni sila division. Oh, marag... Di, atong i-check ha.
1: Pito pero ang kuan man po ni, ang kanang, murag nga, unsay tawag niya na, kanang, mga division-division man gud ni. Dili ingon nga kanang para sa Supreme Court mga murag kinatibuk-an ba? Sila mo yung decide. Pero ang ilad, kung lang division-division, wa yung ingon nga, kanabitong muraog sa plenaryo.
6: 21 din sila.
1: Kila?
6: 21 justices.
1: Ah, pero bahin-bahin lagi.
6: 7 division. Tag 3H. 7 division.
1: Ah, ang mupapreso ni mo tulo ra ka buok?
6: Yeah, tulo ka buok. Sandigan, bayan.
1: So sa ato pagkamara imong gastog imo na sila bayaran tulo.
6: Ano na, og kurakot.
1: Ha?
6: Og kurap.
1: Ano may mga kurap gyud po diha. Pero money kanon. So possibly mga suking tig paminaton, mapil ni sa iyang suna unya. Nga napapailan na natin ang mga kaso.
6: Una okay, ini, una gihingagaw ni Las Marte.
1: Ang una ini, katukang Diskaya. Napapreso na nato sa Diskaya. Mga kontratista, mapin mo yun na. Napreso na, anya, si Saldico, si Martin. Wala, maato man si Martin.
6: Maato si Martin?
1: Hindi, maato si Martin.
6: Martin na ron.
1: Lagi. Anya, iyang i-mention.
6: Ma-mention. Mula, di na ito makita lagi. O seryoso ba yun siya sa kampanya? Pero... Pero ay akong paminaw, inig si Martin, mapreso mo, yaw-yaw mo gud niya.
1: Pero tanaw na ako, dili maminsan si Martin.
6: Basta, dili maminsan?
1: Hingon na siya nga, napailan na itong mga kaso. Wala, di naman. Kaya kung maminsan si Martin, unya na si Martin mo itong
6: ha?
1: May mapula sa, uy, busing! Ikaw mo'y mastermind!
6: So dili niya i-mention si Martin?
1: Di na i-mention. Saldi ko, maragli po siguro.
6: Mention na, para na ako i-mention na.
1: Di lagi.
6: O, naghihulat sa mga tao. Yeah, hilig ba yan? Siya nga i-please ang mga tao sa iyang mga istorya bisag burit lang.
1: I-mention niya si Juan, Saldico.
6: Mention na, Saldico, Martin.
1: Si Martin. Di siya mo mention sa iyang yours truly.
6: Dili, kayo wala man kuno siya ilabot. Maopanay akong racket. Dili na ko naisgutan.
1: Nah.
6: Hindi yan totoo. Diba? Huwag po ko na iyang racket ang pagpangurap. Di niya naisgutan.
1: Mo lagi. Di na ni mo rakit. Kanya nga nung mo ni mo pugni itong mga tao, katong mga 18 Marines, nga nagdaog malita pa doon dito sa Ilocos.
6: Wala man siya kabaloan na, good.
1: Kinsa may nakabalo, Lisa?
6: Si Lisa, dagoy si Sandro. Wala siya kabaloan na, galutaw-lutaw, rabia siya sa hangin.
1: Basi ka, soyo-soyo, propo ka dito, Dodong.
6: Wala siya kabaloan na. Kaya nakabalo pa siya, dili na niya hiskutan.
1: Alas 8:52, long time no si attorney.
6: Ay, long time no si Madam Jo. Wala namang good ka nagpaanha sa pangimbitar na mo good si Muha.
1: Nangimbitar
6: ato. Bago naman dahi kagbalay.
1: Wala, nangimbitar atong pista.
6: Atong pista, wala.
1: Ang kimbitar si Babi, wala po niya ito.
6: Si Babi rin kimbitar niya di ay.
1: Babi. Okay, imbitar as dun-dun.
6: Ano ba? Spirit John Dolido present mga sir naka-attendance na. Si Blas mag-expect na pud taglaing budol ron.
1: Ay, si Ethan James Sarmiento.
6: Hi Ethan, gisayo saya oh, Ilmayuson. So si Lito Baktol morning attorney naara ka diha og ma-attorney kay mo anak ko. Naara ko late. Tuning security guard.
1: Ilmayuson.
6: Ilmayuson morning.
1: Morning.
7: Furo. Delos Pueblos.
1: Money karon na mga suking tigpaminaw. Unsay? Unsay ko ano? Ay unsay nangatan ba? Nga after ko na 4-5 years naman siya no. Dili mo kan pa sa trends. Mo 4 years?
6: 4 years.
1: Oh, pero ano ikalima naman eh. Nga sona.
6: Oh, kay pag before siya pag sugod niya
3: Niso na madayin siya. Wala pa siya ka, kuan.
1: 22.
3: Wala pa siya 1 year.
1: 22.
3: After election.
1: 22, 23, 24, 25, 26. Mm. Ay, kalima rin yun ay. Oh. Pero mo, soon na pala siya 2027.
3: Last na yung soon.
1: Sa 20, kuan na?
3: 2028?
1: Oh.
3: Sara Duterte na.
1: Ano yun? Maba? Ah.
3: Sara Duterte na sa 2028. Kinsa pa mo kuda ilain ko? Naba kuda eh, sila ipambato kontra ang Sara Duterte.
1: Grabe si Sara, no? Ato sa London, no? Muramag ang mga tao dito sa London, muramag mayabag in taon, muramag na lupig kayo si Vice Ganda.
3: Ay, lupig ka na. Usak diri dagas ko makita yung muanin na Sara Duterte? Murug mag... Kuan mo gudagan ng tao daga?
1: Adele.
3: Ha? Dile? Di man eh?
1: Mayor chikiting. Mga
3: ako ibitaron.
1: Gum sa Garbaria.
3: Akong ibitaron si Sara. Okay ra ka paniho na to registrasyonan si Vice President og manages tumong gisa.
1: Sige kinsa? Man tanyo.
3: Di ba nang utan ako nimo ba? Okay ra ka atong i-guest diri sa atong programa?
1: Okay ra.
3: Interview
1: na to. Pero dili inana ka kanang expect para sa London nga inana ang mga tao dili. O si BBM ani BBM.
3: Basi pag ako mingaw man.
1: Ano man ako?
3: Batay mingaw man.
1: Ano man? BBM. BBM.
3: Ano din ang sign di ay?
1: Ano na siya? Di na mingaw kay ko naman. BBM malita po. BBM malita po.
3: Ay. Ingon si Raylene Bakulan, los-los ni mo pres. Ay, girly ladies, daguok, may buntag.
1: Kisi?
3: Uncle Soy Jong, mo cover mo live karon sa Sona, manager. Live ta sa Sona?
1: Ah, cover ta. Cover ta, unya. Ah. Inya, ipadayon nga to kang kandos.
3: Ipadayon ni Sona. Kandos?
1: Sona. Di na, kuhan. Diretso-diretso na siya. Wala na yung kuhan kay... Wala na yung intro-intro. Diretso-diretso na.
3: Karong hapon, marag alas dos, alas tres na siya sa mga nangutana unsang oras.
1: Ah. Inanan na siya mga sokin, tigpap na. Okay, alas 7:56 na. Minos at tagpipila ka pinomdom. Balik taon niya, humanin, standby.
8: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang
9: Visio
8: gamay D3.
9: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio. DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
10: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kaduog nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitrayo gino.

0: damo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may